0: 92.7 Hard FM again, the Auto City 93.7 Hard FM. We'll get on. We get 14 minutes after 8 o'clock. That's Butter. Sound from BDS. Dancer was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa Swang Sabulusa. Sweetheart, magandang umaga sa iyo. O sweethearts, magandang umaga sa inyo. Para mas marami. Ano? Kumusta po kayo lahat dyan? Anong update? Ano na? Kumusta na? Lahat ba ng mga estudyante natin nandun na sa eskwela? O may mga ilan pang teka lang. Wala na naman yan. Kabubukas na ng klase ah. Meron na bang umabsent ka agad? Alam mo yung mga senaryo, ano? Yung mga tipong excited sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, sa apat na araw, peka lang, kapoy. Pahuli lang sa. Total, wala pa namang masyadong ano, tinuturo. Di ba? Mga ganyan yung mga dahilan eh. Magandang morning po. Sige lang, okay lang yan. Pag ang bata, medyo nakakaramdam ng pagod, dapat lang pagmahingay ng konti. Pero dapat i-motivate natin na, you need this, kailangan mo pumasa. Okay? Ito na, sa last hour natin, dito rin magyayari yung ating draw. Nung ating another winner, ano, sa ating bugas at saka grocery, sa baka natin lahat yan, mga sweethearts, ha? Kasi naman, naku, sino kaya mapalad na namang mananalo ng bugas at grocery? Kagaya nung first winner natin kanina, ito ba naman ang si Leo Moreno, yung driver ng Motorella? Abay, nakadaog na siya ng bugas at groceries, ha? Itong si Leo Moreno. Aba, sino naman kaya? Baka ikaw na yun, sweetheart, ha? Kaya naman manatiling nakatuto. Mercy Canizares ng Buara Bayabas, magandang umaga. Good morning! Sina Miriam Acera ng Kapiston, Gauswagan, Maimbutan. Nagang salamat ha. Ito, magandang umaga rin sa may puwala sa Kider family. Sa kanyang kasawa daw na si Brits Kider. Galing kay Jimmy Kider. Good morning! Thank you so much sa palaging pakikinig. Magandang umaga po sa inyo na dyan. I help ako na human at timansa ko mga estudyante. Pero nga kung radio, 24 hours yun ni siya. Huwag palong-palong. Ba? Magandang umaga, mga taga Lapas Dos. Lapasan. You know, still with me. Ako po si Jason, ha? Jason Steele. Okay, naman, pwede mong i-text ako just in case na meron ka pang load dyan. Maybe you're kind of listening at gusto mo, medyo ganahan ka. Ano ba itong ganin mong ngalan sa radyo? I-text mo ako. Dali, ang ating text line 0961-8924-927. Matrohanan 0961-8924-927. We got 15 minutes at 8 o'clock. I'll be just taking a break here. Magbabalik tayo. We get something from Earl Agustin at marami pang iba. Stand by lamang, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7. This is Hard
1: FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amin na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna yung usang nga, nakatabang nina ko. Ug nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Lihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. This is Heart 92.7 Cagayan.

32.7 FM que quedan de oro, sería 33.7 FM, you know, and it's Kabisado, Farm Space for You. Dance was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Zone 7 ang Bonbon is listening. Ang pamilya ni Neil Dapia, magandang umaga po. Maraming salamat. Raptor Taxi, Andalo Vincent, Oktubre, magandang umaga rin. Zach ng DC, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Mga taga Kapisnon, Kauswagan, Binglags, Burden. Mayong buntag sa dagang salamat sa pagpaminaw. Yun, no? Yan, patuloy sa pakikinig eh, no? Ito pa yung mga babanggitin ko mga pangalan, mga nanalo pa ito ng bugas at saka groceries, ha? O, yung mga mapapakinggan yung pangalan, pag narinig mo yung pangalan mo, alright, I should say, pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID, ha? Ito, nakadaog ni Og Bugas at Groceries, si GD Gultiano ng Carmen Market. GD Gultiano ng Carmen Market, congratulations. Bugas at Groceries, ang para sa'yo, Melan Absolo ng Barangay 36.

0: Alan Absolo, Barangay 36, congratulations. Nakadaog ka ang bugas at saka ng groceries. Pero thank you, Junver Diaz. Oy, Junver Diaz ng Puntod, Selray, congratulations. At si Visitacion Aison ng Barangay 36. Visitacion Aison ng Barangay 36, congratulations. Few of those names. Okay na kailangan pumunta na rin dito at magdala ng mga valid IDs para maklaim na ninyo ang inyong mga groceries at ang inyong mga bugas. Hoy, abangan natin mamaya, ha? Another winner na naman will be drawn para po sa ating The Prices Rise Overload. Sino na naman kaya ang mananalo ng bugas at saka groceries? Aba! Ang dami-dami na nag-aabang. Ang dami-dami na gustong magkaroon ng bugas at saka groceries. Yun eh. Okay naman, ha? Sige, padayin na sa magpaminaw. Sabihin mo rin sa silingan mo, sa kapitbahay mo, sabihin mo, alright na, may binibigay na bugas at groceries dito sa Hard FM. Kaya kailangan maminaw sad sila para meron din silang grasya. Alright, 34 minutes makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Eto muna, abay alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ay, naputol. Ba't nawala? Ba't na? Ba't naputol? Sige, tawagan mo nga ulit. Tawagan mo ulit. Tawagan mo ulit. Naputol eh. Ito sa lahat ng mga alis ng bahay, ha? Yung mga may pupuntahan, yung mga papasok na sa trabaho man yan, opisina o kung saan man yan, o eskwela ba yan, maghahati na yung estudyante. Eto muna, alamin nyo muna yung mga kalagayan ng ating mga kalsadahan para at least alam natin kung saan tayo maluwag na dadaan o makakadaan. E nasa linya natin, nagbabalik HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Poging Dizon Stern! Advance, happy birthday!
0: Salamat!
2: kanina, galing po akong Ipunan sa may banda po ng Bloomingdale. Maluwag pa po ang daan dito sa ngayon sa highway ng Bulwa, papunta ng Sunet at saka papunta ng Sultan, both sides. Nakadaan tayo ng NAT Kauswagan, may traffic light dyan, stop and go po yung mga sasakyan. Nakarating tayo ng Kauswagan, papunta po ng Marcos Bridge, ganun pa rin. Ang nakarating tayo sa banda po ng likuan, may kaluwagan pa naman, ang nakarating tayo ng Agura Bus Terminal. Maluwag pa rin doon, Jason, ang nakabalik tayo, nakadaan tayo ng CM Recto. Maluwag pa rin, stop and go lang po yung mga sasakyan dyan, ang nakabalik tayo ng Marcos Press. Kumaliwa tayo, papunta tayo na may isang private school dito sa may banda po ng Carmen. May kaluwagan pa, ang nakarating tayo ng banda ng Patag. 6th Division Patag, hanggang nakarating tayo ng Apobel. May kaluwagan pa sa ayon ang mga kaan, Jason.
0: Alright, sige, maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang lente sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Hard Pasadang Road, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Hard FM का कहते हैं और सिरी 93.7 Hard FM की नो इंडेक्स क्या टाइम फॉर यू एट 48 मिनट्स एट 8 o'clock टाइम टू ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस ओय सब मगदा को बागा अभी कैसे बिहान दी तो dapat mamaya ako matabi bitawan pero meron ako na handa eh. Ganda ko baga Jason Steele, may naniniwala ako sa kasabihan. Ang mga lalaki hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, siguradong binabaian. Salamat sa nagmadala. Jun Ross, ikaw ba yun? Magandang umaga. Maripel ng Lapas Dos. Maraming salamat sa nagmadala. Naglaba-laba. Ang radyo ng heart ko. Silingan nga naminaw sub. Diri sa Lapas Dos. O sa ako may one and only nga naa sa work of naminaw sub sa inyo. Ako lalab of my life. Rain niya to. Rain your. Yun, magandang umaga po ha. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw ha. Diyan sa may lapasan ha. Ay! Shout out Jason Steele. Shout out sa tanan mga TNT fans. Sana daw ka TNT. Pagpahinji ka gabi. Oo nga, maaga na nga ako natulog eh. Fourth quarter pa lang. Kakabisi pa lang ng fourth quarter, natulog na ako. Tambak na kasi kami. Ay, ay, ay. Mamigay na lang tayo ng bugas at saka groceries, oh. Paminaw, paminaw, paminaw. Piliin na agad natin kung saan area tayo, saan drop-box tayo pupunot ng ating second winner. Ruleto, slug! Ang aming studio nandito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, Makabalan! Asan yung drop box sa Makabalan? Ayun! Okay, bunot! Isa lang ang address! Parola, Makabalan! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Parola, Makabalan, Resurrection, Juanico! Resurrection Juanico, congratulations! Nakadaog ka ha, Resurrection Juanico. Dali! Magdala ka ng iyong ID. Isama mo na yung ating first winner kanina. Congratulations din kay Leo Moreno sa Motorola driver. Ano yan? At pumunta na rin dito. Magsama na kayong dalawa. Pumunta kayo dito. Sakay ka doon kay Leo Moreno. Ha? Resurrection Juanico na Makabalan. Ay at para maklaim na ninyo ang inyong mga bugas at saka sa inyong mga ang inyong mga groceries. Ganoon din kay Isabella Wabe ng Barangay 31. Isabella Wabe, nakadaog sa gaog bugas at groceries ha. Kay Edwin Acebo ng Dukmo Taxi. Edwin Acebo ng Dukmo Taxi. Kay Romeo Chavez ng Alco Village Carmen. O Romeo Chavez, nakadaog sa gaog bugas at groceries. Ganoon din kay Virgie Lago. Virgie Lago ng Zone 5 Bayabas. At Maria Victoria Labella ng Barangay 31. Congratulations po sa mga winners natin na nakadaog ng groceries at bugas. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload at isa atin ito ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: All day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

93.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pagidon dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Libu-libong buwan, Kyle Rafael for you. O, sa lahat ng mga sweethearts natin, lalo na malapit na pala yung Father's Day, ano? Walang laman yung ating yung plug natin. But anyway, sige-sige, mapapagin nyo naman yung aming promo plug para po sa lahat ng mga fathers out there. O, aras na para ibidangin yung mga airpods, ha? Tingnan nyo po sa aming promo post sa aming Facebook page para po manalo po kayo ng isang eleganteng treat para po sa lahat ng mga fathers out there. Alright? So, sa iba pang mga details regarding that, abangan nyo po, ha, ang aming mga detalyeng ibibigay sa inyo. Mga infos pa na ibibigay po sa inyo. Alright, magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Webes, mga sweethearts, ha. At tabayan na po natin si George at si Dr. Hart ng susunod. Para naman sa ating mga love songs yan, yan po yung ating programang Music from the Heart. Of course, my name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang tunay na magkarelasyon ay nagmamahalan all the time. Hindi yung mahal ka lang pag may time. Padayon lang sa magpamino mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo 18. Batay ito sa abiso na inilabas ng Impeachment Court kahapon Hunyo 9 kung saan tatayo bilang presiding officer si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pinadadalo naman ng Senate Court si VP Sara at ang public prosecutors ng Kamara sa nasabing pre-trial alas 9 ng umaga sa Claro M. Recto Room ng Senado. Tatalakayin sa sasagawang conference ang mga issue tulad ng stipulation of facts, simplification of issues, listahan ng testigo at schedule mismo ng paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Maayong buntag, sweethearts. It's a Thursday. Thursday throwback, hindi, oh, kind of. Oh, tapos magkakasama pa tayo. Oh, sabayan natin ang inyong mga throwback with all of your favorite classic love songs. And chikahan dito lang sa Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Maayong buntag, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Yeah. Good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Kamusta ang Thursday natin?
0: Okay. Mabilis, no? Ang bilis lang ng
1: parang... Oo nga. Parang kailan na tayo nag-Lunes? Parang kailan na tayo nag-June?
0: Correct.
1: June 11 na. Bukas June 12 na.
0: Why?
1: Mga naghahangad na maging malaya.
0: Ito na yung panahon natin. Bukas na yan.
1: Mm-hmm. Mga nagbe-pray na sa... Lord, maging malaya na ako dito. Oh, di ba?
0: Maging malaya na ako sa tao na ito.
1: Ay, nako naman yan. Yan. Magandang morning po sa inyong lahat. Kumusta kayo mga nasa bahay? Ayan, nagre-relax. Kumusta din ang mga nasa opisina, naka-background ng Heart FM. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. George, ano ba pag-uusapan natin?
0: Eto, alam mo, Dr. Heart, makwento ko lang, little background.
1: Mm-hmm.
0: Eh kasi, meron akong nabasa na isang, actually, nangyayari siya ngayon, very viral, na isang pangyayari sa isang vlogger.
1: Oh!
0: Oh, kaya lang, eto yung naging sitwasyon niya. Oh, sa mga nakakakilala, oh, alam niya na.
1: Sa eto, chat?
0: Sa chat, oo. Oh, oh. Tama ba, Dr. Heart and Sweethearts, na makipaghiwalay through chat o sa chat?
1: Sa chat lang.
0: Oo.
1: So sabihin ng lang. So dagdagan ng lang yan.
0: Oo, sa chat.
1: Bakit
0: lang.
1: Hindi mo ba kayang harapin?
0: Yun. Oh. Or hindi lang sa chat. Kundi pwede rin sa text. Ganun. Mm-hmm. No? Something like that. Sa ganyang
1: basta
0: sort.
1: Communication lang.
0: Communication. Yes. No? Walang harapan. Walang personal na pag-uusap.
1: Wala nang tayo. Period.
0: Okay, bye. Ganun.
1: Tapos na tayo. Period.
0: Pero
1: true
0: chat, ha?
1: Pero bantayan yung mga message, ha?
0: Oh.
1: Pag isang period lang, tapos na talaga yun.
0: Yes.
1: Pero bantayan yung pag may dot, dot, dot.
0: Ay, may continuation. Ala. Ala.
1: Yan yung mga natutunan ko.
0: Oo.
1: May kasunod daw yan.
0: May kasunod.
1: Ah, pag may dot, dot, dot.
0: Parang to be continued.
1: Kayo ba, sweethearts, okay lang ba sa inyo? Sa breakan kayo? O makipaghiwalay sa inyo yung loves nyo?
0: Oo.
1: Sa pamamagitan lamang ng chat or yung text na yan?
0: Yes, mga ganyan.
1: Sige nga, paabot nyo po sa amin ang inyong thoughts. Ang inyong mga POVs, ha? Tapos sa ating question of the heart. Again, George, ang ating question of the heart.
0: Tama ba na makipag-iwalay through chat o sa chat?
1: Text us through our text lines. Mga hotline po natin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, kung naka-online naman kayo, sa ating Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Ayan, yung mga naka-online dyan. Oras natin, 9:18 na po ng umaga. Iwalayan blues tong umagang to.
0: Oo.
1: Leaving yesterday behind. 9:18, you're in Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:32. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Ngayong umaga, sweethearts, ikaw onsin ang Hunyo. Naku, medyo ano pa eh. Oh, mainit-init pa yung nararamdaman natin na diba, patriotism dahil bukas na. O yung araw ng kalayaan. Kung hindi ako nagkakamali, 188?
1: 128.
0: Ang advance ko masyado.
2: Parang ang tanda-tanda na natin ng George.
0: 128 pa lang pala. Pasensya po. Natama ko naman yung 188. Ayan. Oh, so, ngayon Dr. Hart kasi, yung pinag-uusapan natin, tinamon, dami na nag-comment tuloy.
2: Parang ano din to eh, in relation dun sa celebration bukas.
0: Oo nga eh.
2: Na kalayaan. Oh,
0: parang pre-game.
2: Parang pa nakipag-break out, sige malaya ka na.
0: Oo.
2: Na yun sa Bisaya, gawas nun ka na.
0: Gawas nun. Medyo mahirap din ha, yung makipaghiwalay doon na through chat. I'm on the perspective doon sa taong nakipaghiwalay. Kasi baka siguro may takot din yung tao na kung makita niya yung taong sinabihan niya, eh minahal niya yun eh, kaya nagkarelasyon nga sila. So, ayaw niya makita na nasasaktan yung tao. Kaya siguro ganun. Yun na nga
2: sabi ni Alison Cross eh. Pag nagkaharap tayo, you say nothing at all. Oh. Di ba? Pero deep inside pala, meron ka ng kinikimkim na hindi mo masabi-sabi sa akin. Di ba? Kaya dinadaan mo na lang sa chat at saka sa text. Di ba?
0: Pero kasi, alam mo, yung makipaghiwalay ka ng ganyan, kasi hindi naman ang tawag nga natin, hindi organic or hindi traditional way sa pakipaghiwalayan. Madalas ang nangyayari, nagiging villain sa story yung nakipaghiwalay. Kawawa yung hiniwalayan.
2: Ganun lagi, di ba? Oo. Underdog lagi yung hiniwalayan.
0: O kasi naman, Dr. Hart, it's not ano naman, you know, hindi mo ina-expect na mangyayari. May iba na may mga hints, may iba na napifeel na nila na takala, parang any monument. I feel that itong taon to may kipag-iwalay na sa akin.
2: I know. Di ba kasi ganito, George, hindi naman kayo magkakahiwalay kung walang problema, di ba?
0: Yes.
2: Nagsisimula sa problema yan, pagkakaroon ng problema dun sa inyong relasyon. Sinasabi natin lagi, pag-usapan, mag-usap. Communication is the key, ika nga. Doon natin ilatag lahat. Yun nga, dapat you're going to arrive to a conclusion or a decision na kung ano man, di ba? So dapat mag-uusap muna kayo.
0: Mag-usapan muna.
2: Oo. Eh, ito kasing dinadaan mo na lang sa text, walang pag-uusap na nangyayari. Di ba?
0: Alam mo ba, may isi-share lang ako.
2: Ano yun?
0: May sige isa na,
2: makikinig ako.
0: May isa akong kakilala, Dr. Hart. I don't know if this is worst or less, pero nakipaghiwalay siya through a friend na kunwari ikaw yung kaibigan ko. Pakisabi naman kay ano na magkipaghiwalay na ako sa kanya.
2: Ba yung ganun?
0: Oo.
2: May courier ka.
0: May messenger ka. Tapos sabi naman nung kaibigan, oh, bakit ako inutusan mo? Eh sabi niya, hindi ko kaya makita.
2: Ikaw di ay magstorya. Tungkol ka.
0: Hindi daw niya kaya makita masaktan yung tao.
2: Ay, ganun.
0: Para daw.
2: Eh, bakit hindi niyo pinag-usapan?
0: Yun
2: na para maayos ang lahat. Eh, ayaw mo pala siyang masaktan. Di ba?
0: Yung may mga tao kasi na ang tawag dyan, yung mga confrontational na mga tao. Na ayaw nila na pag dumating sa mga ganyang usapin, ayaw nilang harapin kasi mahina yung kanilang emotion.
2: Nako, mahirap dyan pag kinikimkim mo lagi, pagdating ng panahon, sasabog din yan.
0: Di ba? Pero kaya might as well, learn to have that courage na sabihin kung ano yung gusto nyong sabihin. Kasi, kunwari ko, ikaw, sinabihan kita, o pakisabi sa kanya, iwalayan ko na siya, ganito, ganyan. Eh, iba yung pagkasabi, iba yung interpretasyon.
2: Sabi mo, best, pakisabi naman sa ibigan mo, ayoko na sa kanya. Ang hirap naman nun.
0: end na kami, ganun.
2: Edi magtatanong ngayon yung kaibigan nyo, bakit naman? Doon mo na sabihin, kasi ganito, ganyan. Diba?
0: Naging, ang daming tao tuloy na involved doon sa hiwalayan.
2: And nangyari dyan, naging chismoso ka pa.
0: Kaya nga. Tapos yung, syempre, ikaw yung hiniwalayan, mm-hmm. tatanungin mo sa kaibigan, bakit hindi siya makapagsabi sa akin? Bakit hindi niya ako kinumpronta? Bakit bakit dinaan niya pa sa'yo?
2: Ayun.
0: Mas lalong naging komplikado yung bagay. Pero alam mo kung ano nangyari, Dr. Harton, sa nung nakipaghiwalay?
2: Mm-hmm.
0: Umalis din. Hindi ko na alam kung nasaan, basta wala na daw.
2: Pero on the other side of the coin, George, naniniwala din naman ako sa sinasabi mo kanina na talagang sobrang siguro ayaw niya na masaktan at makasakit.
0: Yes.
2: Parang ganun. Sige, tama na. Hanggang dito na lang. Ito na lang yung message ko para sa'yo. Diba? Pwede din naman ganun.
0: Mm-hmm.
2: Di naman siguro natin sinasabing, partly sinasabi natin you don't have the courage to tell the person o yung karelasyon mo na ayaw mo na sa kanya.
0: Correct.
2: Pero di ba, in fairness also, no, sa mga gumawa ng ganyan, parang ayoko na ng gulo.
0: Yes.
2: Di ba? Parang ganun. I want to live at peace. Bahala ka na kung anong isipin mo. Basta ito yung stand ko. Ayoko na.
0: Yung parang, I will spare you the confrontational and the much worse pain that you can have.
2: Yun, karaniwan nangyayari dyan, pagpaulit-ulit ka ng nasaktan.
0: Mm-mm.
2: Diba?
0: Mm-mm.
2: Ayaw mo nang masaktan uli. At ayaw mo na magbigay ng chance dun sa person, nasaktan ka pa uli.
0: Correct. At ayaw mo din, makasakit din ng ibang tao.
2: Asya, sarap naman ang ating usapan. Nako, usapang hiwalayan. Usapang hiwalayan through text.
0: Through chat.
2: Na. Ayan, eto muna, batiin natin. Saba ko magsisimula dyan, George. Wala kay 3511, sabi niya, good morning mga ka-heart. Shoutout daw sa mga Game Tech family. Job sa may Patag branch. Ayan, hinaot ko dul na maapi. Okay, sige, sasama namin. Ayan, Ricky Arriesgado. Hi po sa inyo.
0: Hi to Ate Marifel Ages ng La Paz Dos. Laminaw siya, well, galaba-laba.
2: Ay!
0: Good morning.
2: Sige, tarungag, kusok-usok niya, ha?
0: Arnel Lindon, Sir Kent Edith, ayun yung mga kaibigan natin sa Game Tech.
2: Ayun,
0: magandang umaga sa inyo.
2: Sana naman matry namin gano'ng kalakas yung internet na yan.
0: Si Sir Romnick, magandang umaga.
2: Hindi ako nagpaparinig.
0: Wala.
2: Kalimutan.
0: Hi.
2: Mula naman kay 3363. Sabi niya, good morning, best duo. Touch naman ako niyan. Sabi, ang bilis lang talaga ng panahon noong nakaraang buwan, May. Kayo pa. Ngayon, June na siya sa iba.
0: Hoy, June Rose.
2: Gusto ko to.
0: Gusto ko yan. Up yung tabi.
2: Si June Rose.
0: si June Rose. JL Flower
2: June
0: Shop.
2: June Rose, ang dami mong bala ngayon.
0: Oo nga eh. Gulat naman ako. Din.
2: Nung May kayo pa, mayroon pang kayo.
0: Mayroon pa kayo? Ay, gusto ko
2: din. Yung June na.
0: June
2: na siya sa iba. Bilis naman na.
0: Bilis ng ano.
2: So, keep your messages coming, ha? Patungkol po dun sa ating question of the heart. Again, Georgia, our question of the heart.
0: Tama ba na makipaghiwalay through chat or text?
2: Ayan. Oras natin is now 9:43 in the morning. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong COVID eh. Simula nung pagdinig ko ng COVID, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakapi yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Alam lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 minutes bago mag-alas 10 ng umaga. At a time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Ang saya ng usapan, ang saya ng umaga. Naku, puro ngiti lang at positivity this Thursday. So mga kakagising lang, sige stretch be. Oh, pamahaw na, pamahaw. Oh, tapos magkape ha. Oh, habang nakikinig dito sa aming talakayan ni Dr. Heart sa ating programang Music from the Heart. So mga kaka-tune in lang din. Oh, ang saya ng usapan namin ha. Ito yung question of the heart natin. Naku, tama nga ba ang makipag-iwalay through chat or text? Yung tipong, sige, ta-type ko na lang yung sasabihin ko. Ayaw ko siyang kausapin. Sige nga, sa mga nakaraan, gusto ko rin marinig, ano, sa mga nakaranas ng ganyang klaseng hiwalayan. Kung ikaw ba yung nakipag-iwalay or ikaw yung hiniwalayan. Sige, let me hear you out. Let us hear you out. Huwag kayo maghiya mag-voice ng inyong ano, ng inyong mga feelings. Voice it out. Ito muna, 0563, ang agang hiwalayan niya na. Pero para sa akin, pwedeng-pwede lang since nagka-relasyon through chat raman po. Ay, a good point. Ano, kapag, you know, naging kayo through dating ba? Yung mga ganun, yung mga online-online. Oh. Pero depende yun sa dalawa. Depende yun sa mag-partner, di ba? 2745. Hi sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Have a great Thursday morning, everybody in the world. Oh, gusto ko yun. What's up for me? It's a big no for breaking relationship through chat, better physical. Because on chat, it's more imagination. And analysis, it's fake, it's not real. All of that words are from only in the stale of a tongue. Good morning daw. Uy, Mr. Ryder. Because ako ng song. Sige, we'll try to play that one. Ito na, sa mga gusto magpa, you know, who would like to share their sentiments as well sa ating question of the heart. Sige na, i-text nyo na kami ni Dr. Heart. Ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 8 more minutes before we hit 10 o'clock. Magbi-break muna kami ni Dr. Heart. Hindi magbi-break na break ha. Just a breather. Kaya naman, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi, Orawe 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:17 at ang oras na yun eh, tipid sa atin ng Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7.75 SRP lang per baso. Bili na. It's not yet the last flight out, but it's the final hour ng ating programa Music from the Heart kayong umaga. Medyo napapaisip yung mga sweethearts natin. O kasi medyo malalim ang pinag-uusapan natin with Dr. Heart dito sa ating programa Music from the Heart. Eh bakit naman kasi, ang tanong, bakit naman makikipag-iwalay through chat or text? Pwede naman kausapin. Pwede naman pag-usapan na mabuti. Diba? Maraming tanong sa ating mga isipan. Pero it's, we're here to talk about your experiences, mga insights po ninyo. Kasi nga naman, diba, sa panahon ngayon, social media is taking over. Kaya napapaisip din tayo. Yung iba, ginagamit talaga yung social media, you know, to voice out their feelings. And one of which is ito, yung pag-break up with their loved one.
1: Mm-hmm. Excuse lang yan.
0: Alam mo ba, yung pagiging ano daw, Dr. Heart, marami ako nababasa ngayon eh. Marami nagko-comment.
1: Ano daw? Sige nga, basahin nga natin. Tignan natin yung mga reaction nila.
0: Hi sa inyo.
1: Sige nga. Saan ba tayo magsimula?
0: Dito tayo sa ating, eto sa ating Facebook page muna.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahaba-haba yung mga...
1: Okay, ano sige, dahin mo.
0: Sabi ni Marilu Abrugueña Simbahon, mas maganda sa personal mag-break up. Pero kung sa online kayo nagkaligawan, edi doon din kayo mag-break up. Diba?
1: Kung sa akin nagsimula, doon ka rin, doon din kayo magtapos.
0: Oo.
1: Doon nyo rin tapusin.
0: Oo, diba?
1: Pwede rin.
0: Pwede.
1: Ito naman sabi ni Neil Vincent Simbahon, mas okay talaga kung personal kayong maghihiwalay. Personal kayong nagkausap para sa breakup. Pero nag-de-depend rin sa situation. Kasi kapag toxic kayo nung naging partner mo, it's a self-protection mo na lang na mas okay kung sa chat. Kasi baka masaktan ka lang physically or emotionally. Although, off yung mic mo. mas mabuti talagang nagkausap o nagkakausap kayo personally. Pero minsan kasi may mga bagay na mahirap pag-usapan sa personal. Minsan, dahil na rin sa takot, o takot ka. O takot ka ngang masakyan. Or maybe hindi ko alam ang magiging reaction ng taong hihiwalayan mo. But if you feel safe to say those things nang harap-harapan, why not, di ba? Oo nga. Kung kaya mo namang makipag-usap personally sa tao, mas mabuti. Kasi alam mo kapag naghiwalay kayo, at least wala kayong hatred sa isa't isa. Tanggapin na lang ang realidad ng mundo na may mga tao talagang darating lang sa panandaliang panahon. It's either another lesson or yung mananatili. Yan yung klase mga tao dumadaan sa buhay natin. Ito yung sinasabi niya. At least alam mo sa sarili mo sa inyong dalawa na hatred to the both of you. Kasi minsan mo rin namang minahal yung tao. Diba? Ganun din naman yun. Yung iba natatakot, kaya baka daw bumalik yung love nila doon sa bibreka nila.
0: O kaya ba, nasa
1: kaya
0: chat
1: ayaw
0: na lang.
1: Kaya ayaw nilang makaharap. Kasi nga daw, luoy manggood. Diba? Makita mo yung, alam mo, pag binrekan mo ng isang tao, basta kita mong, he or she would be very down, no? Talagang, ay, luoy mampud. Sige, balik na lang ta.
0: Balik
1: so, eto na ngayon tayo. Balik na naman kayo dun sa kung ano yung ginagawa sa'yo dati. Diba?
0: Correct.
1: Kaya sinasabi natin merong mga bagay na yun yung nakakawala ng pag-ibig. Ng ating pagmamahal. Yung paulit-ulit tayo nasasaktan.
0: Tama. Eto naman, share ko lang yung may nag-comment dito. Eto si Papa Ru. Sabi niya, tama o, tama talaga siyang hiwalayan. Kung ang partner mo naman, walang alam. Kundi mag-TikTok, mag-selfie. Ay, nako. Hindi lang sa online ko siya hiwalayan habang buhay. O, di ba? Maglaba ka na lang yung Papa Ru. Ang sakit ng tanong niyo. Ay. Maraming salamat, ha. God bless to you, Papa Roti. Thank you.
1: Ay, diba? Nako.
0: Ay, nako.
1: Meron bang ano? Meron bang, ano tawag niyan? Sa Bisaya ba, nagagimok-gimok sa imong kasing-kasing?
0: May nag-bother ba?
1: Ay. Naka-monitor dyan, ha?
0: Good morning. Ay, eto pa. Si Evan Suazo Olano. Tama lang yun, makipag-iulay sa chat. May taong talaga lang, ha?
1: Sabihin na natin, diretsahan. May taong waipulos daw. Grabe naman yan.
0: Grabe kayo.
1: Oo.
0: Oo, chat lang. If merong kinahanglan. Pag wala dapat iwalayan.
1: Wala naman kay Rocky sa Calaveri. Sabi niya, kung gusto mo makipaghiwalay sa jowa mo, dapat sa formal na paraan. At kung distansa o malayo man ang pagitan ninyo, dapat tawagan mo siya or i-video call.
0: Pwede siguro yung video call.
1: Pwede siguro acceptable yung video call.
0: Medyo okay yung video call.
1: Kahit yung tawag. Okay na yun. Kaya sa chat lang, di ba?
0: Oo. Kasi parang ang awkward naman nun. Hindi ka makapag-reply kasi sa text.
1: Hello po. Ayan, thank you sa pakikinig.
0: May nag-claim dito eh. Oo.
1: Diba? Ayan. Di ba? Oo. Acceptable siguro yung tawagan mo. Ganun. Di ba? At least nakausap kayo.
0: Oo.
1: Eh, at least sigurado ka na siya talaga yung nakipag-break sa'yo. Eh, kung chat lang, iba pala may hawak ng cellphone niya. Nako! Delikado yun.
0: Ano sinasabi mong hiwalay na tayo? Teka lang.
1: Tapos nakita kayo, bakit may sinabi ba ako?
0: Ano yun? Pwede mong independence. Kasi nga, hindi mo nakita. Walang ano.
1: Mahilang pa dun. Meron pumasok sa cellphone mo, na wrong send pala.
0: Ayun.
1: Tapos binraykan ka. Tapos galit na galit ka, babalikan mo ngayon yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Naku, ayaw ko na din sa'yo.
0: Oo ka naman ng oo din kasi hindi mo naman alam kung ano talaga nangyari.
1: Yung pala, wrong send.
0: Worst pa nun, GC pala yun.
1: Eto naman, ang dami nag-message. 0804. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw ko karon samtang kamulo o kaon from Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Ay po sa inyo.
0: Good morning, 2443. Sabi niya, shout out po, Sweet George and Dr. Hart. At Tagalapas Dos nga naminaw. Siyempre, my one and only love of my life, Rainior. Ayan, hi ate, ano, tawag dito, si Ate Marifel.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, kung tao ka, magpakatao ka. Dapat mong tanggapin, huwag kang makipag-iwalay sa chat. Napaka-informal mo.
1: Mm-hmm.
0: Kahit masakit kasi maganda kung personal niyong mapag-usapan ang mga bagay-bagay. At mag-sorry para at least naman magaan sa kalooban kung mag-iwalay kayo.
1: Ayun.
0: No hurt feelings, kumbaga.
1: Oo. Magpakatao ka, huwag kang magpakamulto. Mawawala ka nalang bigla.
0: Para kang bula.
1: Ito naman, 4053. Sabi niya, good morning DJ Dr. Hart and DJ George. Listening here at Zone 4 Bulwa. Ay, dami na natin nakikinig. Hi Malu. Ayan. So shout out daw sa kanyang mga friends, sila Mito Sheila, kay Annie Abesha, pati na rin kay Chona Rockwell. Amping daw mo sa inyong mga lakaw. Ayan. Thank you po sa pakikinig.
0: 4617, maminaw ko sa inyo. Oo, Dr. Hart and Miss G, greet ako akong bana na napun siya nag-work sa Lumbia sa akong mga anak na nag-school sa silang tanan. Ayan. Hi, Ate Susan at Tagagusan. Good morning. Ba't naa sila ngayon sa Taguluan?
1: Eto kasi, di ba, sinasabi niya yung mga anak nila nasa school na. So, alam ko na iiwan kayo sa bahay. Siyempre, sinasamahan kayo ng Heart FM para hindi naman kayo malungkot.
0: Habang busy kayo
1: dyan. Of course, we'll be playing all your favorite love songs. Dalawang oras po tayo magkakasama dito sa ating programang Music from the Heart. Oras natin, 10:27. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong pinaka-paborito. Pinaka-malakas ngayon.
0: Gusto ko yun.
1: Hindi ko masabing number.
0: I love that.
1: You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandi Auto City, 93.7 Heart FM Buginoy. Say You'll Never Go. You callers right there.
1: And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pangdalawang baso, 2x na inom, 2x na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Pili na.
0: At diba, ito nga baka isang dahilan where we can still go on and make it through. Kaya sa text na lang kita bibreakan.
1: Sabi mo, say you'll never go.
0: Ah, diba? Karap mo, tapos si Tart.
1: Bakit?
0: Wala ka na masabi.
1: Lahat na ng bawels.
0: Hindi mo naman ako iiwanan. Alam mo naman na mahal kita. Iiwanan mo ako, masasaktan ako. You can still do it another chance. Bigyan mo ko isa pang pagkakataon.
1: Ayaw ko lang na makita ka masaktan. Kaya through chat na lang kung may ipag-iwalay sa'yo.
0: Eh, ayaw mo na talaga eh. Asus!
1: Ang tawag ba doon? Pagiging matapang din.
0: Ayaw mo lang talaga siguro bigyan ng another chance kaya sa text na, di ba? Tapos pag nag-reply, pag nag-explain, wag na, mawawala nang bigla.
1: Kaya nga, di na mo na magilap, cannot be reached na ang number.
0: Ayan, so wala na, the end na talaga, period.
1: Period. Sabi nga ni Piolo Pascual sa isang pelikula, I deserve an explanation. I deserve.
0: Ito mula kay 8973, ayaw na ayaw niya. Sabi niya, nope, it's so informal. Formality is part of etiquette. Formality is part of respect sa relationship. Formality is how you show love and closure sa isang relationship. Huwag kang mag-I love you kung mag-goodbye ka lang naman. Huwag kang mag-goodbye kung babalik ka lang naman.
1: May tamang term dyan.
0: Ano?
1: See you around.
0: See you when I see you.
1: See you when I see you.
0: Ano sinasabi mo ka, George? Naalala ko lang bigla. Sinasabi mo na, hindi dapat nag-I love you more pag nag-I love you. Bakit nga ba?
1: Kasi nobody loves you more than anything. So, dapat kapag nag-I love you, I love you too lang.
0: I love you too? Dalawa sila?
1: I love you three, I love you. And so on and so forth.
0: I love you one, I love you two, I love you three.
1: Eh kasi naman, kapag parang, kasi it seems na kung mag-I love you more ka, parang sinasabi mo na, mas mahal kita kaysa higit pa sa mahal mo. So parang,
0: So dapat pantay lang yung pagmamahal na binibigay mo.
1: Pantay lang.
0: Sige, I love you too. Mga nag-I love you dyan. Sige, eto na, bigay ni Dr. Hart sa inyo. I love you too.
1: We love you three.
0: Eto naman mula kay 73987 niya. Hi.
1: Hi. Si Sir Dale ng Ritter Taxi.
0: Yun.
1: Maganda umaga. Eto naman si 6951. Good morning, Doc Hart. And Wapa Ma'am George. Bahala na kabita yung radyo ko. Always 24 hours ang radyo ng heart ko. Hi, Ate, Ate Neneng.
0: Memorize mo talaga lahat. Diyan ako bilip sa'yo. Mula naman kay 8764, sa chat na lang magbulag kay ug sa personal, magstorya. Di man Japon maminaw, magsigi Japon ug cellphone.
1: Ay,
0: lagi na.
1: Ayun.
0: Ayan, pwede put both DJ gaatubangay mo while chatting sa isa't isa. Rag mga amang.
1: May kilala akong ganyan. Nasa harap mo na nag-chat-chat pa.
0: Alam mo, kasama yung minamahal mo sa buhay, tapos ikaw chat ka ng chat. Ganyan.
1: Focus ka lang. Di ba? Tama naman. Kaya nga.
0: Focus ka lang? Focus ka lang. Akala ko yun yung narinig ko.
1: Hi, Mami Gemma Popos. Ito, si Jean Garcia Candia, Dr. Hart. Si Ate Jean, sabi niya, happy Thursday. Sagot niya, kung chat relationship kayo at sinagot mo siya sa chat, then tama lang na makipag-iwalay ka rin sa chat. On the other hand, it's not proper to end your relationship in chat. It's better to talk about it personally, and that way, you'll settle everything in good terms and still remain as good friends.
0: Ay. Isunod ko na rin to, sabi ni Marilu Simbahon, kasi parang magkarugto. Mas maganda sa personal mag-break up, pero kung sa online kayo nagkaligawan, eh din dun din kayo mag-break up.
1: O, diba?
0: Sinabi sa chat, sabi ni Jean, sabi niya, kung sa chat kayo nagkaroon ng relasyon,
1: doon din kayo mag-break.
0: Eto din, pag online daw kayo nagkaligawan, doon din mag-break up. Pero for sure naman, nakita kayo. Diba?
1: Oh. Tama din. Ito din si Hannah Chris.
0: Mm-hmm.
1: Meron, ganun din yung sagot niya. Kung mm-hmm. sa chat man siya badligaw, tama naman kung sa chat din siya, makipag-iwala.
0: Ayun na nga ang tanong ko. Diba? Oh. I don't get the point. Pero nakita kayo, diba?
1: Okay.
0: Ano ba? O hanggang chat lang ba kayo? Yung relasyon nyo ba hanggang chat lang? Hanggang text lang?
1: LDR.
0: Parang bitin. Parang walang kadal-kadal yan. Ay, wala. Boring.
1: Malay nyo naman. Malay nyo naman sa pag-uusap ninyo personally.
0: Uh-huh.
1: Malay nyo mapa, you know, you patch up things at hindi na matuloy mm-hmm. doon sa hiwalaya. Mm-hmm. Diba?
0: Sabi ni Irene Tums, Tums, ano ba to? Good morning, everyone. Sa lahat ng mga DJ and staff ng Heart FM 92.7. If indeed, but much better to have personal closure para official.
1: Sabi ni Ate Irene, si Giselle Drotti-Sales naman, tama ramang po siguro, daw biog, LDR mo. I-chat na lang yun siguro, alang man po, mo biyay pa kamugasto pa. Unya, bulagan, naling mo siya sa... Sayang ang kwarta.
0: Daw be, practical yan.
1: Oo.
0: Kung ano naman, maghihiwalay na lang din kayo, gasto pa ka.
1: Kung LDR lang din naman.
0: Uh-huh.
1: Meron nga, sabi nga natin, video ko.
0: Ayun.
1: Or tawag.
0: Or tawag. Kahit pa paano, di ba, masarap pa rin na naririnig mo yung boses ng ano mo. For the last time. Ika nga, di ba? Okay, ganun na nga. Definite na nga yung decision mo. Eto na nga talaga. Sigurado ka na. Na makikipag-break ka na, makikipag-hiwalay ka na. Tapusin na ang lahat. Tapusin na ang everything.
1: Yes.
0: Diba? O, edi, siguro, bigyan na ng chance yung tenga mo na marinig yung boses niya. For one last time.
1: Alam mo, may mga dahilan naman din yung mga sweethearts natin na siguro nakagawa na nito or naranasan nito. They have their own reasons. Let's give the benefit of the doubt. Baka naman kasi yung kanilang reason is parang internal.
0: Ako never ko na try. Never ko na try yan na ako yung nakipag-break. Ako lagi binibreakan. Totoo yan. Kaya yan talaga ang buhay natin.
1: That's reality. Ito na yung realidad.
0: Ang hirap talaga.
1: Ang hirap.
0: Hindi naman ako gwapo. Cute lang.
1: Ay, hindi. Gwapo sa gwapo. Makita nyo lang.
0: Hiniwala yan.
1: Ay, sabi nga nila, kapag daw ikaw ang hiniwala yan, it's a blessing in disguise.
0: Ay, talagang dami ka ng blessing sa buhay.
1: Kasi daw, kapag ikaw yung hiniwala yan, mas malapit sa'yo ang Panginoon. Because God is close to the broken hearted.
0: Saint Dr. Heart. Zach, keep your messages coming. Meron pa tayong mga nalalabing mga ilang minuto dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Zach, keep your messages coming. Our text lines again, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At Facebook page natin ha, sa mga online, punta kayo sa Heart FM 92.7 / Cagayan de Oro City.
0: 10:48, magbabalik pa kami ni George at tambalang Dr. Heart and George dito lamang sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na ilain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes more before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness. Parahin sa mga love songs ng sa atong masayang chikahan. Grabe.
1: Oh, Mike.
0: Grabe
1: yung... Eto, tingnan muna natin yung mga messages. Baka hindi natin mabasa lahat. Mula naman kay 8850, sabi niyang balong ni mga DJ. Ang iba, takot... Ano? Takot dali sa fuck. Now, when they talk, they make love and then fall all over again.
0: Ganun ba yun? Make up.
1: May malaking away daw pagkatapos ng away. Ganun ba yun?
0: Sir Efren Wayan, magandang umaga po sa Wayan family dyan sa City Homes Malanang Upol. Yeah. Good morning.
1: Kirk George Maglangit, sabi niya, good morning Dr. Heart and sexy George. Shout out sa, ano to, Maglangit family, dyan po sa Kogon. Kogon ba? Tama. Balingasag, always naminaw sa inyong program. Maraming thank you for always listening sa Heart FM. Hi po!
0: Yan. Damsoy Robles, mayang buntag sa Marambag Bukidnon. Ate Gina Abranilia Aravida, sabi niya, bayot ba nang makigbulag sa text, same as my ex 14 years ago. Pero nagabaan naman sa to.
1: Ako gusto ko para mas ma-feel, ha? Para mas ma-feel ito, sabi niya. Bayot ba nang makigbulag sa text, oy?
0: Grabe si Ate Gina eh.
1: Oh. Diba,
0: alam mo talagang may hugot.
1: Yeah. Baka hindi lang nagkaroon ng courage na harapin yung kanyang bulagan.
0: Bulagan. Diba?
1: Yung kanyang bibitawan na napag-ibig.
0: Correct.
1: Minsan kasi, di ba, sinasabi natin, George, it takes a lot of courage, no? Yes. Lakas para masabi mo yung mahal mo yung isang tao. Di ba? Diyan nagsisimula. At sa pagtatapos naman din ng isang relasyon, eh kailangan mo din ng a lot of courage na sabihin sa kanya na ayaw mo na.
0: Yun. Hindi naman basta-basta lang din yun. Marjon Rehino, shout out. Alakas ng radyo namin dito, sweetheart. Sa pump attendant, yeah, sa may ROU Petron Kibawi, Wilbert. Sa kanilang cashier, nga si Riza. Okay, Galieros, labi na sa kanilang SG. Magandang morning.
1: Yan. Mga taga pick your choice, good morning. Si Anton.
0: Mami Marilyn, maying buntag. I have nothing to say about sa mga hiwalayan na yan as of now kasi I'm in a relationship na kailanman hindi nangyari maghiwalay kami. Never na kami nakiwalay ako sa love ko ngayon nang walang iba kundi ang Heart FM.
1: Ay! Akala ko, Mami, meron ka na, ng
0: ako,
1: ano, ha?
0: Ako nga din eh. Sa pagbabasa ko, tumaas yung kilay ko, pero...
1: bigla kaming kinabahan, kinulbaan.
0: Mami, thank you sa spaghetti, ha? Thank you.
1: Ay, ang sarap-sarap ng spaghetti.
0: Yes. Mami, belated happy birthday cake cream.
1: Thank you. Para naghahanap pa ako ng isa pang tub. Saka belated happy birthday kay Kring, di ba?
0: Yes, so belated happy
1: kay
0: birthday.
1: Kay Pearl. Ay, ayan na. Eto na, wala tayong hiwalayan dito. Dahil pag narinig na natin yung tunog na yan, ibig sabihin mamimigay na kami ng bugas at ganun din ang groceries. Dahil the prices rise, overload na. Okay, George, paikot tayong ruleta. Ako, pasensya na po kayo, ha? Sa dami ng mga messages talaga, nag-o-overtime na talaga kami ni George. Grabe, siguro almost 100 messages natatanggap natin ngayon.
0: Nabigla nga kami. Eto, Dr. Hart, dito tayo napatigil sa Barangay Carmen.
1: Barangay Carmen!
0: At ang kinabunot mula sa ating Dropbox sa Barangay Carmen ay taga Makanhan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, Barangay Makanhan. Congratulations, Alan Mantos.
1: Alan Mantos. Mantos, ha?
0: Mantos.
1: Hindi yung candy, ha?
0: Hindi.
1: Alan Mantos ng Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin. Idaog ka og bugas and of course groceries mula po sa inyong Heart FM. Claim mo na ang papremyo mo. Dali, na? Malapit lang yung Makanhan sa,
0: oo,
1: sa ating location.
0: Nasa FICO lang kami, ha? Admin building katabi ng West City Central School. At ano, price rise overload, etid po sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Final set na muna ang ating programang Music from the Heart. Diyan lamang po kayo, tiwaso na to ni, ha? 4 minutes after 11 o'clock.
2: Heart 92.7.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Yun na nga eh, pakikitaan mo agad ako ng teardrops. On your eyes. Kaya hindi matutuloy na plano kong bibreakan na kita.
1: Pero kasi, oh, di ba, may mga bots pa yan eh.
0: Anong mga bots?
1: May mga bots pa yan.
0: Anong bot? Bot ganyan? Bot ganun?
1: Bot. Eh kasi nga, pag nakikipaghiwalay, Dr. Hart, I mean, kapag dumating ka na sa desisyon na
0: kaya
1: gano'n.
0: Kaya mo yan.
1: Talagang ilulusot ko to. Oh, kasi kapag gano'n, mm-hmm. ibig sabihin talaga, parang hindi na talaga kayo para sa isa't isa. Kaya alam, may tinatawag tayong second chance sa buhay. Nakipag-iwalay ka sa chat, nakipag-iwalay ka sa text. Mm-hmm. Malay mo naman, dumating yung araw, nakita kayo somewhere, and mm-hmm. then the flame, you know, just got rekindled over there.
0: The question there, wala namang question kung makikita kayo, makikita, magkukurus talaga yung daan ninyo. Ang question there, if you both still are available.
1: Yun lang. Mm-hmm. Doon mo mako-confirm. Mm-hmm. Ah, talaga kami para sa isa't isa. Single.
0: Tapos bigla kang sasabihan, George. Nakita kayo, tapos bigla kang sasabihan, alam mo, hindi ako naghanap ng iba pagkatapos natin. Ikaw at ikaw lang ang nandito sa puso ko.
1: Alam mo
0: yung sinabi kong you will always have that special place in my heart. Pinaghahawakan ko yun hanggang ngayon. Diba?
1: May mga opening spiel
0: pa yan. Mga pinaghahawakan ko yun hanggang ngayon. Mga ganyan.
1: May opening spiel pa yan.
0: Ikaw ba ganun din sa'yo?
1: Tapos tatanungin mo, syempre, hindi ka naman ganun makakaano eh. Hindi mo naman mabibirada yung spiel na yan, ura-urada.
0: Ay, may iba dyan, mga nagsasmile-smile. May merong mga smile on their faces. Ano, nakaka-relate kayo, ano?
1: Halagawin ko kaya to. Yung pinakaunang tanong dyan. Uh-huh. Ito talaga niniwala ako. Ito yung parang opening, ano eh, opening of the all openings.
0: Opening remarks. Oh, sige, ano daw? Paano ba?
1: Kumusta ka?
0: Mabuti naman.
1: Oh,
0: okay naman ako.
1: Ako din, okay naman ako.
0: Eh ano ngayon? Anong pagkatapos ng opening remarks mo? Nag-aantay ako.
1: Tapos tatanungin niya, syempre, hindi ka naman niya tatanungin agad-agad, mm-hmm. single ka pa ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang ano pa niyan, kamusta ang buhay mo? Ano na ginagawa ko ngayon?
0: Okay naman, eto, patuloy pa rin na nag-iisip sa'yo. Umaasa na balang araw, mahawakan ko uli yung kamay mo.
1: Tapos sasabihin niya, sige, vacant ka ba? Available ka ba sa Sunday?
0: Bakit?
1: Coffee tayo sa Sunday. Hindi
0: ako pwede sa Sunday.
1: Monday na lang.
0: Kasi may schedule akong misa. Kasi pagkatapos na nag-break natin, pumasok na ako sa seminaryo.
1: Ang sakit naman ang kwento na yan. Ang sakit naman ang kwento.
0: Ang bilis ko na gawa ng kwento.
1: Akala ko papunta sa ano eh. Ano mo yun? Yung parang pa-pelikula na ano.
0: Oo.
1: Ay, may plot twist pa
0: na. Noon pinili kita. Ngayon pinili ko na ang Diyos.
1: At dahil dyan, pinapaubayan na kita sa kanya.
0: Hoy, tama na. Overtime na tayo sobra, ha?
1: Nga,
0: yeah, congratulations once again, ha, sa ating winner, sa ating The Price is Right Overload, si
1: Alan Mantos.
0: Alan Mantos ng Makanhan, ha? Ayan. Congratulations. Uy, maraming salamat din sa mga, wala na ba tayong naiwan
1: ng
0: mga messages?
1: Patingin ko lang si Ate Arlene Abad Patriana. Ayan. Hi to Eric Patriana and Rudolph Palas na nakikinig ngayon. Thank you, ate. And si Demsoy, Maing Buntag Demsoy.
0: Alright, maraming salamat sa lahat naman nagpadala. Grabe, sobrang dami ng mga messages.
1: So
0: very overwhelming. Maraming matsalam po sa inyong lahat. Ha? Grabe, touch talaga ako sa programang ito. Grabe. Sobra, kung titignan nyo, grabe, daming messages talaga. Maraming salamat, ha, sa inyong pagmamahal sa amin ni George. Diba?
1: Appreciate it so much.
0: Babalik ka mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo, ha. Love Songs ulit tayo. Alauna hanggang alas 3.
0: Siyempre, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Kami po'y magpapaalam na ni George. Sorry na, pwede ba? Pwede pa ba tayo uli? This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok sa Heart FM. Ingat lagi. Always remember, we heart you.

0: Brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
4: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogaydon, 11:41 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Well, welcome po sa ating programang Heartbeat. Sama-sama na naman tayo sa atong paniudto. Ano may yung mga ulam natin ngayon? Yung mga nagbubukas na ng sardinas. Eh, alam nyo na, di ba? Kasi Lunes na Lunes pa yung sahod natin. Di ba? So, dapat stretch muna tayo, ha? Yung dapat i-stretch. Pati yung garter ng ating mga short pants. O, kumusta kayo dyan? Kumusta po yung kain natin kanina? And of course, di ba? Yung iba is ang daming nag-enjoy dun sa programa na Dr. Heart na ni ni Georgia, diba? Kisa may di malingaw taon, oy. So, happy listening sa inyong lahat. And eto ha, batiin na natin yung mga nag-text sa atin ng mga sweethearts natin. JL Flower Shop! Mayong-mayong pagpaminaw kay John Ross. And of course, ang JL Flower Shop dyan sa may Divine Shepherd. Diba? Tama ba? Oh, happy listening sa inyo ha. And sa atin ding mga sweethearts dyan sa may Bulua. Good morning to all of you kay Demsoy. Good morning kay Mommy Elaine Gales, at saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa BBQ family sa may Kamamanan. Alright, mag-enjoy tayo. Of course, punong-puno tayo ng mga magagandang music dito sa ating programa. Kaya tumutok lang hanggang alauna. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukid non-branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umuli.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 11:51 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oh, not too late din para magsaing ka pa ha, para at least after 15 minutes may bigas na or may kanin na ha. Mga wala pa nakalungag ni ha, maglungag na. Hoy, maayong pagbaniod to nga pala ha sa ating mga taxi drivers ng Alta Duan Taxi. Happy listening po sa inyo, ang Kagayhaan Grab drivers natin. Shout out din. And of course, yung mga nakatambay ngayon dyan sa may airport ha. Oh, naghihintay ng pang round trip nila or yung pabalik dito sa city ng mga pasahero, para at least hindi naman ang alkansi ang ilahang biyahe papunta dyan sa airport. Happy listening po sa inyong lahat ha. Sa mga drivers natin na nakasmile ngayon, always put that smile in your face para at least papa-attract ng swerte, di ba? The more na swerte, the more maraming pasahero. Shoutout din yung mga sweethearts natin na taxi drivers dyan po sa may Limkit Kai. Shoutout po sa inyong lahat dyan, yung mga kasamahan ni Kuya Noel. Happy listening. At saka Gawol soon nga pala ha, kay Kuya Jay. Ating Jay Tagalog, ating ding HPG. Happy listening po sa inyong lahat dyan sa may Cronin, dyan sa may Kamamanan. Shoutout din sa mga yung mga silingan nato dyan sa may Gusa ha. Happy listening sa inyo. 787 Laundry, si Zoe Veralio at saka si Janet Hidalgo. May mga guwapang kumusta man mo di ha. Tagambay suki na to. Sabihan yung mga suki nyo ha na magkikinig dito sa Heart FM para tis mabati natin sila ha. Alright, alas 11:53 na. Magbabalik ako with more music. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 7, mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saita na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos pangalik. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umapila sa sangguniang panlunsod ng Cagayan de Oro na muling suriin ang nakabinbing panukalang 40% na taas singil sa serbisyo ng Cagayan de Oro Water District o COWD dahil sa posibleng mabigat na epekto nito sa mga consumer. Ayon kay City Councilor Roger Abaday, dapat unahin muna ng COWD ang pag-angat ng kalidad ng serbisyo bago magpatupad ang anumang dagdag singil dahil marami pa ring reklamo ang mga residente kaugnay ng mahina, putol-putol at hindi tuloy-tuloy na daloy ng tubig pati na rin ang isyo sa kalidad nito. Sa naturang panukala, tinatayang tataas ang minimum bill na mga residential consumer mula 218 pesos hanggang 294 pesos kung maaprubahan ang 40% increase. Giit ni Abaday, bagamat walang kapangyarihan ang konseho na direktang mag-aproba o magbasura ng adjustment sa water rates, mahalaga pa rin ang kanilang papel sa pagre-representa sa sentimiento ng publiko at sa pakikipag-ugnayan sa COWD at iba pang kinauukulang ahensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, hello, tanan. Kamakabuhay, maayong pagpaminaw and welcome sa atong tulumanon. Sud sa sakoras, again, makaton ka na usab sa dagan pa mga butang under the sun o sa mga produkto mismo, unyang taod-taod. O ang atong pagpanambag sa ato ang pagkutlo o mga pagtulunan sa kaagi sa atong sender. Sa tambagi ko, Lady Batwood.

0: Diha ginaguba ang kamada ni Ami Perez. Naguba ang kamada ni Miss Ami. Kang ano, sa kanya, yung singer na yan. Siya kasi ang ex-husband ni Ami Perez. Ganon. Anyway, kamakabuhay, welcome sa atong tulumanon ng bonggang-bongga. Hinatot ang adili maguba ang inyong kamada sa naminaw sa atong programa. Instead, mas mapaligon pa ang inyong mga poste. Poste sa inyong pagpakailap sa mga informations, good informations. Labi nagpag-abot sa kalawasan, sa health, inyo na ana. O sa atong mga produkto labaw sa tanan. O ang mga pagtulunan nga tumakutlo at tumatunan. Sa mga istorya sa kinabuhi nga itong gina-feature din sa itong programa, especially sa kwento ng buhay na meron ng ating lalaking sender. Ngayong araw, sa ato ang tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay
0: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras diha karon sa imuhang naimutangan, kauban ang imuhang mahal sa kinabuhi o kung kinsa man imong kauban.

0: baton po ako yan ng bongga. Magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras ka makabuhay ng bongga usab. Uban sa ato ang tuyo ug tumong good health karon ug mapuno kang tunas umaabot pang mga panahon. Daghang yapot ang isgutanan o niyang tadtaod at tabayanan. And syempre, uban sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Natuklod na ako ang libro. Nga naman na, oy. Ang libro, ha, oy. Nga naman siya, ipatuklod ba dyan ang libro? Huwagin ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Trolling. Today, maong ikaunom nga yugto kong chapter 6 sa iyang revelasyon. Saway sa paglangan, o sa saway sa paglangan, o saway paglangan, ano ba yan? Na-excite magugo sa makalingaw nga istorya ni Trolling Bachar. Oo. Anyway, niya na, sugdan na nato ang pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa kaagi ni Trolling. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko. Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.

batod syempre at tubili naman talaga akong umalis ng bahay ng aking mga amo noon. Kaya nung handa na ako, ay tumambay muna ako sa sala. Nang walang nakapansin sa akin ay lumabas na ako. At sa lawn, doon ako naupo. Taimtim ang aking dasal noon, Lady Batod, na may makakita sa akin at pumigil. Mabuti na lamang kamo, dinidig ang aking dalangin.

0: Asa ka man di ay chuling, may lakaw ka? Mubakasyon ka na ba usab?
1: Dili, Sir Abril, uy.
0: Ni amal lagi sa gawas ang dagkong mga bags nimo. Imo mga gamit ang sod ni ana na kasiguro ko. So mulakaw ka, mupauli ka na ba sa inyo?
1: Sa kauaw, Sir Abril? Mupauli na lang tingali ko din eh. I mean, mupahawa na lang dahil tingali ko din eh sa inyo, sir. Surrender na ko.
0: Mauba.
1: Grabe ang kauaw nga gibati ko, Sir Abril. Dili matukib sa pung. Mga final answer na, Sir Abril. Mubabun ako. Salamat sa tanan, sir. Ikaw na mahibaw ang musulti nila.
0: Oh, nahala. Sige, dili ti kapugnan. Pero, unsaon mo naman sa pagbayad ang imong giloon diri nako?
1: Ha?
0: Unsaon, Choling?
1: Si Sir Abril, unsaon tayo mapahawa ko? Nag-practice lang ko puhon, sir. Uy, kung mo-resign ako. Pero sa pagkakaroon, anhipa ko sa inyo.

0: amaw ka manging dako, Choling, oy. Suway-suway kintahay kagawa, o niya may utang ka pa man day din, he?
1: Nalimot man ko, Pipoy, oy. May utang pa man day tuod ko. Pakyas.
0: Mas nauwaw ka, no? Mupahawa ko, duhay. May utang pa din, wa mabayari.
1: Okay na, oy. Nauwaw na sab ko. Ikaw ba no ganahan? Kika mapalaw ko din, Ida? As impermi?
0: Pikat ni mo, Choling, oy.
1: So, on sa man? Unsay color sa akong ibiko ron, ha, Pipoy?
0: Pagbikog, baby blue diha.
1: Charmos, ginamos!

celibato na natili pa rin ako sa aking mga amo. Ang totoo naman, hindi ko talaga balak ang umalis. Gusto ko rin kasi sa kanila kasi nga mga mababait at mahal nila ako. Yung pagmamahal ba bilang pamilya? Sana nga eh, higit pa, lalo na sa panig ni Sir Barry. Pero sadyang wala. Wala akong pag-asa sa kanya.

0: Foreigner?
1: Yes, Sir Johnson. May nanguyab na kong foreigner, sir. Sa social media. Siging panawag, uy. Gwapo na ba, sir? Retired man in uniform. Pero 61 pa siya. Kung tanaon, murag na apa sa edad 40s. Unya, gwapo kaayo, Sir Johnson. Macho pagid kaayo.
0: Kasagaran ra ba ni anak chuling? Bayot.
1: Ha?
0: Klaruhan niya na.
1: Lalaki, sir, uy. Unya, dili bastos. Dili sama sa abang foreigner nga. Pangayuan kag bastos na pictures. Kana naghubo ka ba? Siyawa, dili, buutan kaayo. Muanhi ko na siya sa Pilipinas, sir, ang magkaila-ila mi sa personal. I love you na, Sir Johnson. Huwag ninyo magkakog foreigner ini, sir, uy.
0: Uy, maayo hinoon. Aron gwapa-gwapo kayo ang imong liwat pohon, Choling.
1: Mau gani, sir, no. Unya, sir, sa pagtuo mo, magselos na ka si Sir Barry ini kung sugto na ko tong foreigner?
0: Ha?
2: Ako ang padesisyon nimo kung okay bang sugto nimo ang nanguyab ni mong foreigner, Choling?
1: Okay lang, Sir Barry.
2: Uy, nga ano ko taong ako man ang decision nga ikaw may makiguyab niya, Choling?
1: Aw, kana bang aron sure ko, Sir, ba nga safe ko? Kay makasense man ka kung nagtarong bango sa kalalaki, uwa.
2: Okay. Sige. Sure ka man ka. Kilatison ko na.
1: Kana, Sir Barry, kana. Kana mo'y buhata palihog.
2: Bantay lang ang foreigner nimo.
1: Nagselos ka siya. Ingon sa nagselos siya.
3: Charmos kay ni si Choling. Oy, kanang assuming, kanang how kayo mo sa tawagan na kanang mo attract bag mga positibo pero kano na yung pakyas. This time ka ha, magmalampuso na. Anyway, ka magkabuhay unag, ikadahog na pa lamang sa chapter 6 ang ato na bati. Unya o man sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbalik, sa itong pagpadayon, na apa ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 6 sa relasyon ni Choling. Kanang tanan, hindi lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Dagay salamat Ate Anne, and syempre gustong yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud natong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Siyempre, kung doon na kay tambal yung kanabitang gihimo ni mong maintenance, ayaw lang pag i-baliwa o ipadaplin, idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaroon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Tingol kayo kang kabanga vitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kada kag mga ingredients gagiusa lamang sa atong kapsula. Og usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabi mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo in the car ang pagkonsume og cinnamon, doon na gibongga nga health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapitong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab, gamakabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og walo kabuok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba kamakabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial o kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga og gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito, makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika og even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level ug duha ka risgo factors for kanabitang ginatawag natog heart diseases. Unya do na po ay review nga gipakita kabayan sa research na itong tuig 2020 na diskubrihan na ang pag-consume og gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon makapa-reduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay makareduce sa inflammation. Mu-act na as anti-inflammatory, meaning makapa-reduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dali tang takbuyan og bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasaka po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo og makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagang kay tag makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon kamakabuhay, ang cinnamon usab doon ay anti-cancer properties matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon, kung na-matake na nimo sa mong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon kamakabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health. Makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga musud sa atong lawas. Nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natong huwag kanay daot sa imong ngipon. Inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisagway daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, bugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infection sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, inaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon na diskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental caries. Ang cinnamon oil available na online og sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para mo i-consume? Nga ang cinnamon o salamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo ng everyday na ni mo ng tumaron. Kaysa cinnamon palang daan na nagdaghan kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Na usab nga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkapi ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na ay napagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha ka makabuhay ng ingredients nga maka-avail tag taman-taman og makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin kan bitaw masumasubrahan po kag kanang intake anang caramel, di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take nato og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian kanang eksakto lang. Ang caramel ka makabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Oy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo ng ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus ana og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. O ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
4: Lady Bato!
3: Niya na kamakabuhay ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa Revelasyon ni Choling. Ato nang ipadayon ka, excited ka na, char. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Eh di ba, paniwalang paniwala ako na nagsiselos noon si Sir Barry na in-entertain ko ang foreigner kong manliligaw. Inasahan ko rin noon na sasawayin niya at sasabihin sa akin na huwag kong sasagutin. Pero ilang araw na ay hindi naman na ako kinontak ng foreigner. Ang paniwala ko nga noon, Lady Batod, si Sir Barry na ang bumasted sa foreigner na yon dahil baka tama nga ako na nagselos siya at ayaw niya na mapunta ako sa iba. Pero ang sisti pala, Lady Batod, silang dalawa na ang nagkaigihan. Bakla nga palang talaga ang foreigner na yon katulad niya. Sugi ilog ni Mugika na ako ang foreigner, Sir Barry.
1: Wa ko siya iluga, Chuling. Bayot sab yun siya. Nakigchat lang ko no siya ni mo, gipatuo kanyang interesado siya ni mo, tuod na ko.
0: Unsa?
1: Dagan ka bang kuno kaayo post sa social media accounts ni mo ang appeal ko sa pictures? Gamiton ka lang di ay niya, aron maila-ila ko.
0: Unsa?
1: Sorry, Chuling. Panalo ko.
0: Traitor!
1: Unsa?
0: Char lang.
1: Magsuroy?
0: Bantay lang tong foreignera to. Awayon gud ko to sa chat. Amawa siyang bayuta siya.
2: Dili gud ko mo surrender samtang daga ka pa, Chuling. Manguyab ug manguyab gud ko nimo.
0: Ginoo ko. Dili man gid ako ni type si Chan Chan, oy. Kwartahan ug yutaan lang gud siya. Pero dili man sab gid ako mahal.
2: Chuling, prangkahiragod ko karon. Basin di ay nausab na ang imong hunahuna. May paglaom ba ko?
0: Ha? Chan-chan?
2: Kunsugton ko nimo na ako'y dore.
0: Ha? Unsa man ay tribo nimo nga no magdore man ka?
2: Bisaya gud ko. Pero aron lang gaganahan ka, kunsugton ko nimo muhatag kog dore. 300 square meter nga yuta. Unya kun kita na regaluhan ti kag bay og yuta. Ug kun magminyo na ta, magpahimo ko daan og last will and testament na ikaw ang akong eredera.
0: Oh. Ha? As in?
2: Yeah.

Lady Baton, kahit labag sa aking kalooban ay maidivert ko lamang ang lahat. Makatulong man lamang nakalimutan ko ang damdamin ko para kay Sir Barry. Sinagot ko na lamang si Chan Chan kahit hindi ko type. Kahit 1%. Ang totoo nga, Lady Batod, nirigalo nga sa akin ang 300 square meter na lupa. Binigyan pa ako ng mamahaling cellphone at may pa-cash pang 50,000 pesos. Ewan ko nga ba noon, Lady Batod, hindi ko tiyak ang pinasok kong sitwasyon at relasyon.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Choling, ang makalingaw nga revelasyon sa tong sender. Pero wa pa mi end dito ang tanan. Ibig sabihin, sa masunod nga episode sa tong tulumanon, mupadayon pa ta sa pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon. Unya human sa pipila ka mga painom, dumamalik ta para tong lakbitan na diskutan ang itong nabati nga chapter 6, ang kinatibukan chapter 6 sa revelasyon kon kasaysayan ni Choling. Dili lamang ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Diba sa pangadaw-adlaw gid nga pagkinabuhi, kinalang ka-partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement. Huwag kayo naatay na na everyday nga pagkatumaron, you can never go wrong. And syempre, ikaw may mong safe. Malayo ka syempre sa mga balatian, mga mikrobyo, mga bakterya, mga virus. Syempre, apilan masad na natong disiplina sa kagalingon. Syempre, ang atong diet diha. Di sa tabagpatoyang ugkaon sa bisan unsang mga bawal, nga kanang watay matiti nga nindot sa lawas, kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di man ta kinalam nga mo abusar sa atong kagalingon. Disiplina sad gyud ka makabuhay. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na atong pagkinabuhi. Dagag mga ingredients gagiusa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagisagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipilak sa mga kabalatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo kamakabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, uban yung gikabahong na. Ang gamay dati, karon midako na. Kay wayo-ayo, apod siguro tambal-tambal, no? Makaayo sa ta sa samad ang sambong, ang dahon nga gidukdok niya imong ihampol. Not really ihampol, imo yung itampal, ipantal dito. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ka makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Kinangla lamang imnon ang gilaga nga dahon ingon man ugat sa sambong aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanat. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato ang pag-inumusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sarayuma. Makatambalusab Sarayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa ingunian ang kondisyon ng sambong samaan ng rayuma. Aro ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kon asa dapita di ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis maayo sa bang sambong. Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong ang kanang matang sa kondisyon kanang sinusitis. Mahimo nang okay. Di ka na maglisod pa diha nga kanang murag apislango ka paminahon. Sipon kanunay sa imong feeling ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal na to na sa tong sistema, sa tong lawas ang sipon pinaagi sa sambong. Ang regular usab kapag inom sa tsaa nga gikan sa dahon sa sambong ka makabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gid yung mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong sama sa labad sa o. Ipantapa lang na butang sa agtang ang dahon sa sambong kung makafeel ka og labad sa o. Sa hubak, bongga usab ang sambong ka makabuhay. Ang tsaa sa sambong sa kondisyon sa hubak. Nagkinahanglan ta sa sambong. Ani ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumar na tanyana every day. Isip ato ang dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Baton. Gihatod ka na ito o gihimo posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Yung buwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, o daghan pa. Ang pag-inom, kung ikaw, paminaw diha, kung ikaw adult, usang ito sa 2 kapsula everyday, niya inadlaw nga tubig lamang ang tubig nga pag-inom, dili bugnaw ha, as in warm water lang. Niya 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nanakibalatian, mas daghano na ito ang pagtumar everyday. Mamahimo ng duha, nga ito sa 3 kapsula, katulo, so sa kaadlaw, niya inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-inom, dili yun ng bugnaw, bes. Oo, ana. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after mukaon, pero paabutan usa ang usa ka oras. So sama na akong sa uban pa, himo na itong partner everyday, kamakabuhay ang pag-inom o ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. O ang pag-inom usab nato sa itong kape nga ginatawag na itong all-in-one. Tawad kay 17 ka mga ingredients, giusa sa ato ang kape. Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix. 17 in 1.

0: hi, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagini atong nabati, ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa Revelation ni Choleng, pero pamiin dito, mupadayon pataan na sa musunod pang mga episode sa atong tulumanon, para sumpayan pa nato ang Revelation. Sa pagkakaroon tong lakbitan o isgutan nato nabati kagini nga chapter 6, but before that, atong isgutan o lakbitan ng bongga, no, but before that lagi, mauna nga, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ng bonggang bongga, diba? Okay, sige, smile, smile, smile, smile, and God bless us. Anyway, Choleng, halos ni mo, salamat si mong papadangat, si mong kaagi ng bonggang bongga, hamubo lang yun nga kung isulti ni mo kung basi na to ang chapter 6, si mong kaagi, lingaw gihapon. Optimistic, dili kinahanglan nga, ato bitang i-attract yun ang tanan, pero kung magpaka-positibo ta, okay ra yun. Life is what we make it, ika nga nila. Kung saan kinabuhi nga gi-offer sa ato akaroon, di ata magmalipayon, makontento ta, puyan na to, magpaka kita ta, magpakatinuod ta, ganyan. Og makontento na dayon ta ana, no? Pero at the same time, kung natin mga panganduy sa kinabuhi, di kayo nato tinudon. Although, kinala na tong paningkamutan, trabahuan, manglihok ta, motrabaho ta, kay sabi nga nila, kaya bitang sa panulti yun, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, maluoy ang ginoon nato, kung maluta maningkamot, ihatag ang para nato, kung kita deserving, ganyan. Pero, kana mga panganduy nga moral feeling nato sa pagkakaroon, imposible kayo na matuman, di sa nato kayo mag-focus diha. Kaya para dili doon makalimtan sa pagmaniobra ang atong ubang pang-espeto sa atong kinabuhi, di ba? And most of the time, kinahanglan ta nga mangandam kung masakitan ta or kaning butanga, kaning lakanga, kaning desisyon nga akong pagabuhaton, mas masakitan ko ani manuka datang daan ana, di ba? Basta atong isilsil sa alimpatakan nga kung tinuod ta sa atong mga gibati o gihuna-huna, tinuod ta sa ato ang mga gipangbuhat, buligan ta sa Ginoo labi na kung iampo nato ang tanan ngadto niya. Ana. Anyway, sundan nato sa masunod pang episode sa tong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa tong sender. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Salamat sa pagpaminaw. Ni anadahin na nga itong espesyal nga mensahe ka makabuhay. Matod pa, bisan unsay gitabunan, madayag. O ang tanang tinaguan, mabutyag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 12, versikulo 2. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon. Alam sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod. Sa imong tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 1:12.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mga higala, nanasab kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon o kinilang gihapon nga higala sa Kuya Ern. Giguban kaninyo sabay sa paghatag na usab o nga kinabuhi sa laing tampo sa usa ka babae nga si Nick nga taga Davao de Oro, no? Kumusta na Nick, no? Kumusta ang taga Davao de Oro? Salamat ka sa inyong suporta. Labi na kay Nick nga nag-share sa kaagi. Ngayang sugilon din sa ato, pero kaagi kini sa iyang mga silingan kuno daw niya. Sila si Erwin o Rosifina. Subot pa sabot na hibalo si Nick sa kaagi sa duha. Muna nga iyang gishare kay Matod pa daw niya. Ganahan siya. O nga, naningkamot siya nga makunta ko niya. Amo na, salamat nga natubag sab nako. Mo na nga nagka heart to heart me ni Nick. Salamat kay Nick sa kaagi nila ni Erwin og ni Rosifina nga imong gi-share diri kanato. Paningkamutan lang nako Nick, no? Nga matagaano gid sakto kinabuhi para masabtan sa ato mga tigpaminaw. Busa ka tupong na ay mga kaagi din ha, o bisan kaagi sa uban. Pwede niyo i-share sa ato ang programa. Pwede mo makatawag sa atong cellphone number. Mao ni atong number, no? 0970-871-9592. Sabon ko, 0970-871-9592. Kung gusto ninyo i-share. Pero kung dili na ako matubag, mga higala, pagtawag ninyo, kasi no, na-timing nga lang nyo nga busy ko, i-text na lang ninyo nga mag-share mo kaagi, na lang nyo nga mag-share ko kaagi, Kuya Ern. Para pagtanong ako sa inbox na ako na yung matawag. Dili na mo mahasol, magpaabot na lang mo sa akong pagtawag, ha? Nga na, basta di lang yun ako matubag. Sige, mahigala. Sa dili pa nato ipadayon, kumustahan sa nato ang ato mga users nato. Kumusta na ang tanan? No? Labi na ang katong nagminti na sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Basin karon ni undang na sila, kaya nahin balik na ang ilang normal nga pagbawas sa matag-adlaw o baka ha, na balik na ilang regular ug taas-taas nga oras nga paghinanok sa ilang pagkatulog. May gala, ayaw ninyo undang eh. Kay naana magina sa inyo ang mga problema sa inyong lawas. Example ka ng pagbawas sa matag-adlaw. Naanda na ninyo nga mulaktaw mo tag-usa ka adlaw, tag-duha ka adlaw. Una mo makapagawa sa inyong hugaw, naanda na ninyo. Pero nahimo ng normal sa dihang nagminti na mo sa pag-inom sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Kada adlaw na gid mo nakapagawa sa inyong hugaw, so okay na. Pero kay namatikdam na nyo okay na, inyo na ang giundangan pag-inom og Capricorn Gold with Malungga and Santon. Tungod kay naanda na ninyo na mga higala, mahibalik na sabla, matingala lang ka nga, wala kay gana nga magbawas karong adlawa. No, diha na sad, no? Mo na nga. Mahilig man ta sa kape mga higala, mo na inyong kapihon, Capricorn Gold with Malungga and Santon. Para mintin ang pagbawas. Kaya importante ang pagbawas mga higala para dili kita makapundo og hugaw sa atong tinae. Na number one nga makadaot sa atong tinae, nga matingana lang ka, nga dili man ta ka mo inom og mga makadaot sa atong tinae, nga tapos dili pug ka mapasaran sa kaon, nga no nagkadaot imong tinae. Mao na ang ato ng hugaw mga higala, nga naa nagpundo sa atong tinae. Nga tag isa kaadlaw, duha kaadlaw, makalabay, una ta makapagawas atong hugaw. Dili na maayong mahigala. Kaya nga no, paingo na sa colon cancer. Kinsa may musugot nga may tabon ni Ana. Kinahanglan mahigala atong atimanon atong kaugalingon. Ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon makatabang sa mga tao nga na ay problema sa manian ang pagbawas sa matag-adlaw. Kaya ka na atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, itawag ka na siya kanyang cleansing effect mga higala. Cleansing effect. No, siya ang magpagawa sa atong hugaw, pinagi sa pagbawas o pinagi po sa pag-ihi. O diya, hinahinay niya pagpagawas ang atong mga hugaw. Basta maminti na ito, matag-adlaw sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malungga and Santon. O na yun, tagtunga lang sa kutsara, may gala. Makasimpag yun ka sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Tunga lang sa kutsara, ang imong timplahon no, sa matag-adlaw. Nagkantidad lang na sa 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla ni mo, kaya tunga raman sa kutsara. Pero kung ingong ka nga, pwede ba Kuya Ern nga bahalag dali ramahurot, tag isa ka kutsara Kuya Ern, wana mo. Pwede kayo. Wala na'y overdose mahigala kayo, wala na'y chemicals ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili na siya damay ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon kung muingon na si doktor nga bawal sa kamang api. Lahit itong giingon ni doktor nga kape. Kini atong Capricorn, pure organic yun siya. Pwede sa mga bata, pwede sa tibuok pamilya. Muna,
kung kapi na malanggaling Capricorn Goldwyn Malunggensan ton. Ug diri puta sa mga higala nato nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabhion. Ang uban matulog alas 9 kay matud pa nila para sa iyo makamata. Sayo natulog alas 9 pero adto na sa kadlaw nakatulog kay ngano bisan unsa ang piyong maglimbag-limbag mutakilid sa wala mutakilid sa tuo buhayang tabunan usahay ang naong unlan para lang makapiyong para makalimot pero di gid kalimot nagpabili naglatagaw ang unahuna kapoy kay mga higala ang lawas nga kulang sa relax o kulang og tulog labi na kung nakay trabaho perting kapuyag yun problema ang atong Capricorn Goldwyn Malunggay and Santon mga higala makatabang kung anaakan na ang mga problema na ng pagkatulog abi ninyo mga silingan ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan sa atong Capricorn Goldwyn Malunggay and Santon muna kung gusto ninyo mag-testing ni Ana ato mo sa farmasya or butika isulat yun sa papel ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang yun mo pagsulting maingon ng mga Capricorn. Kay ubay-ubay ang Capricorn sa mga parmasya o mga butika. Dili lang ang atua. Pero kung gusto ni mo ang atua ang inyong matistingan, ikompleto ang pangalan. Ina nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makita ni mo pagkatagstindira or sa taga-parmasya, makita ni mo sa pouch nga may pagka-black, may pagka-gold-yellow. Yan ay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic na yung mga diabetes nga nag-amping nga dili mo taas ilang blood sugar. Pwede kayo ni Ana. Pwede sa mga high blood, pwede sa mga diabetes, sa mga bata, tibuok pamilya mga higala. Batasana na ninyo ang pag-inom, maintain sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kay makasave yung ka ni Ana mga higala. Napon kita'y gagmay na itag 110 grams. Kung natay 200 grams, natay 110 grams. Sa tanan nga mga gimuhato nato sa matag-adlaw, labi na sa panginabuhi, di ito malikayan nga manakit atong kalawasan, importante nga natay protection. Ini atong Orion Herbal Liniment Oil, duha ni ka klase ang usa, orange ang taklob, ang isa, green ang taklob. Kining green ang taklob, makaingon ta nga daghan siyang kagamitan basta sa external lang apart sa atong lawas labi na sa mga panuhot pamaol sa mga buntis para mahilikay sa panuhot para dali ra siyang magpakatao sa iyang anak dili mo mabalak ang mga buntis sa atong green nga taklob nga Orion kay wala na siya chemicals mga pure herbal gida ang naasayaha dili siya halang pwede sa mga bata no balikan na itong mga buntis para dali ra mo magpakatao sa inyong baby mahilikay mo sa panuhot. Og dayon pud sa mga lamok nga nagdala og dinggi, delikado ni sa mga bata. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Pwede sa mga hamtong, mga teenager, pwede mo magkaplas ni ana samtang padulong mo matulog para dili gyud mo duol ang lamok dinggi diya sa inyong mga panit. Kay delikado og simba kung mapaakan mo. Di lang takabalo, labi na mga inahanda inyong mga anak, no? Bantay gina, aplasi gina sila Orion Herbal Liniment Oil. Og dili lang kana mga higala. Pwede sa mga katol-katol sa panit ang atong Orion yung green ang taklob. Mao nang giingon ako nga dagat siya kagamitan mga higala basta sa external lang apart. Katol-katol, allergies, mga buni, pangagod, og nakay kaunggo, mga bukol, butangi ang bukol o gapas nga binutangan og Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Almoranas, kung nito ka rin yung almoranas, butangi gapas nga na ay Orion na green ang taklob ha. Og dayon sa kining kuto og lusa sa bata. Kaya mga inahan nga nagproblema on sa aon nilang kuto sa bata. Inyo lang nahaplasan mga inahan. Luoy po kayong bata inyong upawan. Buli-buli ho na sa eskwilahan. Di na naganahan mo eskwila. Aplasin lang na mga inahan ang buhok sa bata. Pag malukop na, put siya sa silupin mga usa ka oras. Manuhot-suhot ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Hantun matanggal na ang mga kuto glo sa ukuyaman. Inga na, makas pa. Orion, tistingi. Kining green ang taklob. Kanamang mga balakubak bito sa ulo. Makatabang ng Orion may gala. Kung haplas lang, Orion. O kinipong orange, pang massage lang gina siya mga gala. Pang massage na siya. Pero pwede po to ang green ang taklob. Pareha sila. Pang massage, dili gina sila mabintahan kung sa massage lang. Sa oban haplas. Pero nakalahi lang sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kung gusto niyo may pagkamintol, may pagkabugnaw, ing na ang parmasya o butika nga. Katong orange ang taklob nga Orion. Pero mas maayon, nasa inyo ang duha ka klase. Nga plus, no? Okay, mga higala, mahinaot ko na sabdan ko ninyo, no? Og napa ko yung mga i-share, mga product na ito nga makahatag umayong benepisyo sa inyo. Pero, unya na.
ato sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share kanato ni Nick Nick nga kaagi kini sa iyang higala silingan nila si Erwin og si Rosefina. Okay, Nick Nick, ano yung imong tampo ngayon mo gisalig diri kanako. Mga higala, kung makaingon kita nga dili kamo ang gitagana sa usag-usa, human nagkalagyo, human nagkabulag, makaingon kita nga tapos na ang puno sa gugma o kalipay. Pero dili pa kita makasiguro na tapos na. Mao kining kaagi sa kinabuhi nga giasoy ni Nick Nick diri kanato. Para masabtan ninyo mga higala, atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang ipangayo niyang awit.

Hala si Erwin man na. Kasayo gidi Erwin nagdala mag galon. Erwin! Erwin! Nang niknik! Ikaw ba niya? Asa makapaingo nagdala mga galon? Kasayo ba ni mo? O nang, boto kayo lang ni Rosipina. Magusama ka dito. Ah, oh. Kabaan ako si Ros nang? Kabaan ni mo? O nang kay, maligo daw siya. Ah, grabe naman sabna. Supra-supran po na imong gugma kay Rosipina. Nga sayog yun nga. Oh, mo ipi pagpaganok dugaok sa mga manok. O nang kay maglaba daw siya bitaw sa'yo nang? Ah, maoba. Marang kabaan ako nang kay gahapon. Naglaba siya nang naluoy ko. Kaya nagsigil siya gahakot sa tubig. Unya, siya pa'y mula ba? Pastilan. Daghan niya siya gilabahan di ay. Ang iyang mama nang langita og magpalaba. Na kumakita siya og iyang mama og naay magpalaba. Dano niya sa ilang balay mo nang tabangan nila ni Ros. Yan, naloy ko nun si Pina samtang iyang mama naglabab dito sa ilang balay. Siya po si Kabo, pag humanig Kabo, mutabang po siya mama. Naluoy ko nagtanaw. Pastilan, gudang gugmadong, no? Mahal ako si Ros, nang? O niya, siya nagyud ka ang babae nga imong pangasawaon, hantod sa hantod, baka mo nagyud ka ang mag-uban. O nang, isaad ako sa akong kagulingon. Nga wala nila yung babae. Siya akong first love. Siya ang akong last love. Aunsa ko ng first love niya, last love. Katapusan nga gugma ng ba? Siya ang una, siya naging ang katapusan babae. Manadilin ako siya pasagdan. Lala, sige. Magkabo, magkaka. Kung ato sa kanong si Ros, pero mahapit na

ko siya para focus siya sa paglabat habang siya ang mama. Huwag na yun. Ako rin magkakotog tubig. May kinakabakanti ka. O nang? O, may school lang ka ron. Di, tamangan ako si Ros. Kalo ipot na ni Rosefina, no? Ni undang wa. Nagitaon makapadayon pag-school lang. Kaya tungod lang ni Anang kawadon lagi. Di na ako sa pasagda nang. Bisa nag-school lang ako sa college nang. Si Ros wala. Paningkamutan ako nga. Dili na ko siya mapasagdan. Matiman ako siya. Kaya kung kwartahan pa lang ko nang akong tabangan si Rose nga makapadayon pag-eskwela. Pero igo-igo rapod sa ako ang suporta sa akong mga ginikanan. Nala sige, pagkabo na dito ba si nagpaabot na to si Rose? Wala to kasayad si Rose nang. Sigurado karong taon-taon maghakot na po itong tubig para ilaban nila. Sige nang, aris ako nang. Nala sige, Erwin, tarungan na imong gugmag-gugmad ya kay Rosipina. Oo nang. Aris ako nang. Nala sige.

0: Ayo, Rose. Rose.
1: Oh, Irwin, ikaw na?
0: Oh, ako ni.
1: Kasayo gali mo nang niyamang ka?
0: Ablisan niyo prutahan.
1: Akari lang, kay plaster pa na ako akong labunon, kay makakot ko karong tubig.
0: Oh, sige, gawas ha, gawas.
1: Oh, sige, gali lang. Saan ka lang dala ni mo mga container?
0: Duhan na yung container? Di ba na yung kahapon nga nakakilabunon ka ron tungkol kin ay nakuha nga mga magpalabada sa imong mama?
1: Oo. Unyaon sa mga container?
0: Tabangan ta ka.
1: Tabangan ko ni mo. Masing mahago na kami eskwila para baka.
0: Wala eskwila na mo karon. Rose, maglaba ka. Maglaba yung mama, ako itigkabo. Para kinakita ta kagapon nga nakasulti po na kong amigo nga nakita na ka nga sige kakakot og tubig. Mao na nga. Naluoy ko sa imo ha.
1: Dali, dadaan ang tubig din nawa.
0: Ah, sige.

0: Ay, maikog sabtan ni mo, Erwin.
1: Anang, ilan kaulaw nang? Tuwal kay mahal na ko si Rosifina. Nay, nakasulti sa ako gahapon. Nakita na sa pagyo ka na ako. Nalikitan ta ka ba? Pagsakay na ko stressicle nga nagdala ka o baldi, tagduha ka buok.
0: Oo. Iba naman ka nga wala may kaugalingon, gripo. Yaon sa man ni Erwin.
1: Anang, magkabo ko nang. Sipag laban na muna kaya ko magkabo. Ross, tabangi lang si mama ni mo laban. Para ako di magkabo, ayon mo problema sa tubig.
0: Ikaw pa siyon sa nalikasulti sa mong mga ginikanan, Erwin.
1: Ayaw kabalakan lang mama magpapa. Hibalo sila. Niya gusto po nila nga matabangan ta ka.
0: Lala, sige Erwin. Na, kami na lang maglaban-laban din niya. Ikaw magkabog tubig.
1: O nang, ako na yung magkabo tanan. Hantod mo mahuman.
0: Kakapi, Erwin, mabunog ka.
1: So, wala problema, Ross. Basta ikaw akong itabangan.

0: Rose, nang, nagdala kong tinapay. O niya, dahil soft drinks. Pag-snack sa mo.
1: Naunsan may hinunin, ikaw na may nagpa-snack sa mo ang nagpalabada, ani, wala.
0: Sige lang, pasi wala sila kao nauna, nakalimot ba? Hapit na lang si Jace.
1: Salamat kay Irwin.
0: Dali sa mo, dali sa mo sa inyo lamaysa. Nang,
1: salamat kayo. Ay, sakit yun akong likod.
0: Ikaw, Rose, kumusta?
1: Sakit po ng likod.
0: Pwede ato hiloton?
1: Buang, ayaw na, paribala sa akong kaugalingan.
0: Dali na. O, di baso?
1: Ay, salamat ka ni Dong Irwin. Ay, abi na mo, Irwin. Ikahimot na mo sa iyang amahan. Pagkikalipay na mo nga, ikaw ang nahimong hinigugma sa among anak. Si Rose.
0: Salamat kayo nang.
1: Kay matod pa ni Manong Nemo. Gawas ng buutan. Nahitsura. Matilamangon. Kapila na namo nakita nga. Kanunay na mo tabangan si Rose. Umadan, bisan asa, tos palingki. O na nakita na mga tinudan na ginibong gugma sa mong anak.
0: O nang tinud ka na. Manadili na ako masagdan taman sa kumakaya si Rosefina.
1: Salamat kay Irwin.

Rose! Uy, nang niknik! Wano gi kay plano mo eskwela, day? Wala na lagi nang niknik kung saan ako pag-eskwela, bi. Ako mamagulang, puros na minyo. Basta lang day, sayangan ni mo, day, oy. Tuo, day. Basin ka naan ka mo bansa ko, ah. Masaman ka nang. Adto ko sa Manila. Adto ko sa kumagulang. Og dayon, matod pa niya, day. Nagkinanglan siya og helper. Ako magulang nga babae. Ako magulang babae byuda na pero negosyante. Kwartahan siya, day. Kining tinda-tinda na ako din, day. Iha kining kapital. Nyapyaan mo nang matukas sa Manila. Ay, sakti lang niya akong tinda na may ako ibanghod. Nga mo atiman niin eh. Unsa man, magkusunada ka mo ba sa Manila? Para makasulay po kag tamak sa Manila o makatrabaho ka dito. Kumuoban ko nang si Erwin Hibaloko, mag-uol siya nang ba't yun yung kamingaw din sa koa? Ay, sagun ang mingaw-mingaw, day. Talawaran na inyong sitwasyon sa imong pamilya. Kinanglan makakita kag trabaho ngayon sakto. Kapoy kisigla ba, day? Uy! Sayang kay ng beauty ni mo, Rosifina. Sige kag laba, uban-uban na ni mong mama. Hinoon si Erwin may tabang man, pero mas maayo nga makakita kag laing trabaho. Kaloy po si Erwin na kung ako siyang biyaan. Talikdan na ako siya. Dili na nato paibalon. Unsa nang di paibalon? Dili na nato paibalon si Erwin. Saan dinagod siya? Good, total. Nag-eskwela man siya. Abi ni mo, day. Kung kamugit ang gitagana sa usa-usa, bisan pag-asa ka paingon o asa napit si Erwin, kamugyod o kamugyod. Pero bisan pag dikit pa mo ni Erwin, o dilig yung kamo, dilig yung kamo. Muna ikaw, siguruhay mong kaugalingon na makatabang ka sa imong pamilya. Kalisod ka na sige kaglaba niya imong papaway klarong trabaho. Kay idara na. Hawasa sa kalisod na imong ginikanan. Kay imong mamagulang minyo na. Naniguro na pong ilaha. Yan dito ba nang hindi Erwin nang? Kay ko ba nang hindi ka digin na mo sugot? Kaloy ni Erwin, huwag ako nang buhato na nga. Kalit na lang mawala ko sa iya. Pero wala mong ipamasahin ang umuban ko. Dili na ka magproblema niya ng pamasahe, mga ayok pamasahe sa akong magulang para atong iplite pa doon dito sa Manila. Ako na'y bahala. Si Erwin ang... So sige kag Erwin, oy. Siguruhan niyo mong kaugalingon. Hawas mo na ko, kung kamo yun, ay kamo yun. Kung kamo ang itagana sa panahon. Managit siya ko lang naman magpapa ng... Nala sige, pero si Erwin ayaw na sultihe. Kaya di gina mo sugot. Magpalo-iloy dahin na. Ah, sige na.

0: makaya na ka ni mo, Rosepina anak, nga moadto ka og Manila.
1: Pa, sulayan ko na ako pa. Gusto lang ko makatama kung maayo sa inyo.
2: Kami nga po, anak, imo na lay ko biyaan din sa akong paglaba-laba.
1: Paningkamutan ako dito, ma, nga dili na ka makapanglaban din nga makapadala ko kwarta para magamit ninyo, ma.
0: Ay, sigurado ba yung ka nga sipti ka dito, okay mong kahimtang. Basin og abusaran ka dito sa mga tao nga imong sakaan, nga imong puyan.
1: Tistinga lang na ako, pa. Kung dili maayo, maningkamot ko nga makapahibalo sa inyo, ha?
2: Time pa sa Irwin to, o musugot maka.
1: Mama, na'y problema, ma. Kung manangit ko sa iya, bandigin na musugot sa Irwin.
0: Ay sigurado, mupugong yun na. Magpakiloy nga di ka muna yun paglakaw.
1: Pero pa, matod pa ni nang niknik. Naunahon sa doon ako akong kaugalingod para makatabang ko sa inyo, ha? Total kung kami yun ang magkadayo ni Irwin. Kami mang yun. Pero bisag na ako diri, kanon na may magkita. Samtang siya nag-eskwela, kung diligid kami, diligid kami.
2: Nala, sige, ikaw ang magdesisyon, anak, Ros.
1: Oo, ma, masugot ko, ma. Di lang na ako paibalon si Irwin, bahala na siya. Kahibalo ko mapugungit siya, ma.
0: May mas maayo siguro mananghid ka kung sa makaha.
1: Mas hindi ko makadayon, ma. Nga magpakiloy siya. Nga di niya makaya kung mawala ko sa iya.
0: Nala, ikaw magpunto, anak. Kaya kumuha ni si Irwin nga wala ka, kami nila magpasabot sa iya.
1: Salamat sa inyo.

0: Oy, Beroy, nasa maka?
1: Ay, balo na ka, aso ko kumaingon ba eh?
0: Ay, adto na sab sa waswit. O saan na nalani mo?
1: Bisan wala ko'y trabaho, estudyante pa ko. Chocolate. Maniganahan ni Rosefina.
0: Ay, nakita na ako ba'y kamagi magkadayo na nabay ba?
1: O, siyempre. Wala na lang babaeng akong pangandoy siya lang.
0: Sige ba'y, ato sa ko ba'y? Nalasiki. Kasi malusaw na yung ice cream niya.
1: Oo, ice cream ng chocolate. Paborito ni niya.
0: Ha, grabe gini mo. In love yung kay Kakang Rosa.
1: Parehas kaming doha. Nagkahinigugma ay, bay. Sige, atos ako. Agir ako ha.
0: Ikaw, shit.
1: Ayun na. Lain kayong nakainom ko. Mapamay na mahaan kong imnono ni Rose.
0: Ah, sige.

0: Ayo. Nung Nitoy, nung. Nang. Nang Nita. Oy, Erwin. Ah, nung. Mayong gabi. Ay, dali. Asa si Ross? Adali, sadiri, saka sadiri.
1: Saka diri, Erwin.
0: Asi Ross, nung, nang.
2: Paminog mayo, Erwin. Ay, naglibog kami ni Manang Nemo kung unsay among isulti sa imo ha. Unsa ano pagsugod.
0: Isulti sa ko, ang kaygano di ay.
1: Paminog mayo, dili gusto si Ross nga masakitan ka. Abot pasabot na ako, hibalumi nga mupugong yog ka. Kay sakit sa imo nga mahilayo siya di sa imo ha.
0: Mahilayo siya sa ko. Taimba nang, kaygano di ay. Nung,
2: paminaw Erwin. Sineknek ba nga manang ninyo kanatong na'y tinda-tinda?
0: O nung, kaila ko.
2: Ay, gipaalto siya ay magulang sa Manila. Nga byuda, negosyante. O, bato pa sa magulang ni Niknik nga magdala daw si Niknik og babae nga helper. Kay importante daw para sa iyang magulang. Kay naaman lagi negosyo. Unya, gusto ni Niknik ka si Josefina.
0: Oo, dyan o.
2: Mauto lang problema ming tulo ni Ross. Party ka ni mo. Kay kung nananghit pa siya sa emo ha, hibalo siya nga mupugong yung kang magpakiluoy.
1: Mao ka na'y tinood, Erwin. Masin mo batik kaluoy si Josefina ng among anak niya kanimo, dili siya may dayon nga mo adto sa Manila nga mo uban kay Niknik.
0: Abot pa sa patinyo na wala na si Ros diri sa iyo ha?
2: Pasailua lang mi Erwin, nagpaabot lang kami nga mo anhi ka. Sama nini karon ni tulo imong luha.
0: Ganoon siya manangit ka na ako, nung. Ganoon siya manangit. Di ako na ko'y dala sa iya nga. Chocolate ang ice cream. Bisang tagsan ako makahatag ka siya, pero maling kamutan ako. Huwag karoon wala na na siya, dali.
1: Pasailo alang mi, Dong Erwin, ha? Kahibalogin mi nga di ka mo sugot. Paminaw maayo. Tutal mahal ka sa mong anak. Kung kamugyod ang gitagana sa usag-usa, kamugyod Erwin. Pero kung kanunay ka mo mag-uban, magkita, huwag diligod ka mo, magkadayon, diligod. Mangitag paagi ang kahigayon na huwag kalagyo, magkabulag ka mo.
0: Gimingaw lang ko ni Rusnag. Gimingaw lang ko siya.
2: Pasensya kayo, Erwin. Hibalumi nga dako kay kagit katabang diri ka namo.
3: Ano ka kalayo?
0: Pasensya ka na, Erwin, ha? Inyo na lang ng chocolate na huwag ice cream. Rose.

0: Oh, Byron. Wala mag huy-huy nga baga. Uy, Aisa. Murag nagpula man ang mata ni mong hubang gila ka. Oh, shit, sa. Basin na kay gi problema han. Oh. Pasyat ako, bay. Dungagi pa, bay. Ah, likura ba ni, bay? Kaya pa. Dungagi, bay. Ah. Bart, nang sali ka, Bart. Irwin. Five na sa ako. Una ko masulti.
1: Mas, nila niya itong amigo na unsa na. Ay, maghilak. Kalalaki ni mong tao, maghilak-hilak ka. Unsa ni problema? Sige, away ka nito. Sunan ka ito, atuon. Balik ka na to. Respect ka na to.
0: Wala problema, bay. Si Rose, wala na sila, ha? Unsa? Wala na si Rose sila, ha? Tuaras, Manila.
1: Wala ka kay Balo. Imong uyab nga milak mo. Wala kay Paybal, ha?
0: Wala, bay.
1: Alikot saan, alikot saan.
0: Wala ko'y kwarta, bay. Lungagi ng imno nun. Sakit akong dugan. Gimig ako kay Rose, bay.
1: At yan pa may nang kano niya na taon-taon. Gibiyanin ka ni Rose kawang magpahibalo.
0: Wala.
1: Sos, pastilan. Basta may nakaon ni Rose kanuwa man siya mananghit.
0: Nahanlok siya sa ako, ah. Napunggan ako, magpakiloy ko. Basit dili siya makadayon pag-uman ni nang niknik.
1: Si niknik naghagad siya, ha?
0: Oo, bay.
1: Pastilan. Ay, ay.

Oh, Ross, kumusta ang trabaho ni mo? Okay ra kay nang Nick? Parang tanaw na ko nalingaw ka. Isan og tulo na kakabulan diri, kapin hapit na mag-upat. Hoy, paminaw. Paminaw sag maayo. Unsa ka na nang? Dai nang umusta sa imo nang regal sa imo ha? Taiwanese. Unsa pa kada si Taiwanese nang? Taiwanese. Guwapo nga Taiwanese, kay Taiwanese good. Guwapo kay kutis. Unya, supplier diri ba? Tagiya sa mga produkto nga gi hato diri kay manang. Ah, nga nakita ka niya. Sisag tutok sa imo ha. Ulitaw. Ah, sakti na nanang oy. Si Erwin lang ako ah. Pastilan sa mo day. Si Erwin, nag-eskwila pa. Maning kamot patog iya ha. Kanang tao, lain na ba na sila kay kung mataypan lang o sa kababae. Gusto nila lang ang pangasawa na yun. Nang oy, patakam lang ka ng niknik. Ay, papaginganan nang. Nanganhi ko din nang para manarbaho, para makatabang sa kumaginikanan. O, hibalok ko oy. Pero, ang kini ko mo'y maminyuan ni mo, sobra pa imong tabang. Labi nagsultihan ni mo nga pobrika, nang narbaho ka para sa imong maginikanan, tabangan yung kanya na. Sagdi na nanang, si Erwin rang ako ah. At, tingnan ako. Masiday.

0: Ross. Ross, dali, Ross, dali, Ross. Oh, saka na lang. Yagihatag sa imo, ah. Oh, saka na lang. Alaming apagkaon.
1: Oh,
0: yeah, magigsulti daw siya sa imuhon niya. Ha? O, yun ang magigsulti siya sa imuhon niya. Nakailog higa yun, good. Panahon na ni mo na, basinong maangko ni mo ng lalaki. Kwartahan kayo na, matulpa ni manang. Sige na, ay napagbalibad ha, ay napagbalibad. Kaugmaon ni mo na, mauna na siya ang imong future ni mo. Hinoon ko ni mo na.

nga nakasabot ka sa mga istorya. Kabalo man siya mo, Tagalog ng niknik. O matul pa ni man ang kabalo-balo na kita taon-taon na natiri sa Manila. Pero tili kayo. Pero nasabtan ako siya makigminyo daw siya sa kuha kong pusugot ko. Mahalok man ko ng bata pa na day. Future ni mo na day. Sugta na day. Sagdi na ka to si Erwin. Naunsa man in taon ka. Kung gusto ka makatabang sa imo maginikanan, kana. Kanang Taiwanese makatabang kayo na sa imo ha. Utak gamitan ay utak. Kaya kumusugot ka pag sinabot na sila ni Manang siya na yung istorya. Kaya ako dili ko kay maglisod kong sabot niya na basi magtinagalog. Pilar niya akong Tagalog day. Nga tulo ra kabuok. Pikas pag yung usa. Pag iyo lang sa kog, okay ka. Masanay na ka niya na day. Hantong makasinabtan ni Ramon. O sige nang. Na si Erwin, okay na sa imo ha. Para sa akong manginikanan ng... Para sa akong manginikanan.

0: onsa anak? Want to kag Manila?
1: Ma, natapos ako akong kurso, ma.
0: Trabaho na lang akong applyan. Apaso ni mo si Josefina.
1: Oo, ma. Pila na katuig nga wala kami magkita, wala kami communication.
0: Nangutana ko sa Exoni ng Niknik sa address. Itagaan ko niya. Monitoro na ko dito sa Manila, ma.
2: Di ka makasagsag dito, anak.
0: Ma, subayon lang ako ni. Di na ako maantos. Sa pila na katuig nga wala kami magkita ni Josefina. Hanto nagagraduar ako sa akong kurso. Panahon na nga ako siyang apason. Pangitaon ako siya o mangita akong trabaho dito, ma, ba? Pero ay mo kabala ka, ma. Kung mayo akong trabaho dito, di ko ka mo kalimtan.
2: Awala na'y problema sa mo, anak.
0: Naman ka po may umuabot nga para sa among kinahanglanon diri. Ang imong kaugalian mong atimana, ha? Ay sa pagunaw na diri sa mo, ah. Hibalo mi, anak, nga sobra-sobra imong gugma kay Josefina. Parehas ka mong duha. Mo natuon ako siya, ma. Ma, nalasik eh.

Diyan ako sa Manila. Subayan na ako ng address ka. Gihatag sa Exoni ng niknik. At ang saunahan mo sakay ko. Grabe sakit natin. Butabo ko.

0: Asa na yung dalan? Diyara, kininga kali. Pagsulod ko, Tre. Maninig na kasusulat. Nagihatag sa igsoni ng ngitik. Pusulod ko, aning akali. Who's gonna hang it up when you call? Kini nga tindahan siya ko. Kini nga tindahan. Murug mauna ni. Mutan ako. Oh. Sir. Oh, ano natin? Sir, kilala mo ba si, ano sir, si Nick-Nick? Ah, si Nick-Nick. Okay. Hintayin ka muna dyan. Puntahan ko. Sir, salamat sir. Who's gonna drive you home? Erwin, ano yan ka? Long, kumusta? Pasensya kasi disturbo na nga. Huwag ko magtuo nga ikaw. Nakabot rin ka, tinakatodagi ka. Naningkamot ko na nga makakuha address ng dito sa imamang hood. Hibalo na ako sa toyo name, ha? Hibalo na ka nang. Naningkamot ko na matulaan ta ka diri. As si Rose na, gusto ko magkita siya. Gimingaw na ako siya, ne? Erwin. Gipanganduin ako na nga makatapos ko pag-eskwela. Manihunin ako si Rose. Kaya gimingaw na ako siya. Ug ako sa sultan nga natapos na ko. Para sa among duha. Makahatag na kong maing kong maon siya. Paminaw, Erwin, huwag maayo. Hibalo na ka ni Rose. Nga, anain taon sa kawadon. Hinoon, nakatrabaho siya din. Nakapadala-dala na siya kwarta dito sa imang ginikanan. So, nakatabang na. Pero, nakita siya sa usa ka lalaking at Taiwanese. Taiwanese? Oo, unsay buta sa buti mo na. Nagustuhan siya sa Taiwanese. Gitabangan siya tanan kinahanglan niya sa iyong mga ginikanan. Wa ba kakanto sa iyong pinoyanan lani nung nitoy ng nita? Nang nakita na ko na nakapausap sa silang balay, nagtuo ko nga kang Rosie na kanto nga hinaguan. Kung kang Rose lang hinaguan, igo lang yun sa pagkaon sa iyong mama o papa. Pero sa girunubit ilang balay, kwarta na sa lalaking ang Taiwanese. Kung suminidang, pasaylo alang in town si Rose, tungkol kayo nga hindi po town siya nga. Makatabang pagyugmaayo sa iyang pamilya o sa iyang kaugalingon. Gusto makigminyo ang Taiwanese sa iya at mauna nga, nagpakasal siya sa Taiwanese.
1: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa nga ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Muratilio, New Secure, Magyasambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Diligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Doon yoy kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
3: Oo, na dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape.
1: Okay, may galam ako itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared, mm-hmm. na kung ano ako kung basketball ba niya, kini siya na... Pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Katawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi bao sila ra pilo ngano ako raw man puyoy pamaol kada ho maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma ug buntag wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: Ah, so imo i-recommenda sir nga ang Orion herbal oil the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema. Oh. Testing and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo Orion herbal oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa mayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kadaadlaw mag-MegaCare, kay daghang balatian ang itikare. Okay, sa inyo nyo kalimti atong 4-byte capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-byte capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon may gala.
0: Makatabang pagyug maayo sa iyang pamilya o sa iyang kaugalingon. Gusto makigminyo ang Taiwanese ayahat. Mauna nga, nagpakasal siya sa Taiwanese. Ugtua na siya karon sa Taiwan. Nagdili na tinuod nang dili makahimo si Rosepina sa kuwana nang kay nagsinaaray kami nang nagsinaaray kami. Kamakinaon sa kami yun ang magdayon nang heroin. Managingon kong kamugyot, kamugyot. Pero siguro dili kamo ang gitagana sa usag-usag sa kahigayonan. Nakalimot ba si Rosay ang isulti na rin ako? Tungod sa kalisod, tungod sa mga kinahanglanon sa matag-adlaw sa iyong mga ginikanan. Wala siguro si Rose makalimot sa iyong mga saad kanimo, pero ipatigbabaw niya ang iyang kikinahanglan para sa iyang pamilya. Pasaylo, Erwin, kawang ang imo pag-ari. Erwin, pasaylo ako. Nga wala akong makapugong. Pero si Fina.

Mao ba, Erwin, anak? Oo ba? Dali din ko nga may balik dire. Magunsa mag-o dito. Wala ko inspirasyon. Kaya tuwa na si Rose sa lain. Taiwanese ang naminyuhaan ni Rose, anak. Oo ma. Matod pa ni Nang Niknik. Para daw makatamang siyang maayo sa iyong pamilya. Iyang ginikanan. Wala na ko'y mahimaw, ma. Sakit kayo. Anak, ay napagunaw na ni Anag Maayo. Ayaw pa at pikto kayo, anak. Paningkamot na lang, anak. Tutalan, kumakita na ni mong babae nga para sa imo. Masinog, mahulipan ang tanan nga kasakit nga imong na tagamtaman. Human si Rose nga tuwa na sa lain. Anak, asag din na ka na. Pagsulay lang ka na sa imo, ha. Bisan nagsaad si Rose niya kanimo, nagkamog yun, parehas ka mong duha. Pero dili siguro yun ka mo ang para sa usag-usa. Basin anaare laing babae, anak. Si Rose ang ako, ama. Magpaabot na lang ko sa panahon. Nga doon ay babae nga ipakita, dali ka na ako. Una pa siguro kalimtan ako si Rose, pero samtang wala pa. Pero wala na kay pag-asa, anak. Minyo na si Rose. Himalo ko pa. Mauna mag-agad lang ko sa hekayon. Kung tagaan pa ko niya laing Rosefina. Padayan lang ko nga mangitag trabaho pa. Focus ko sa trabaho para sa tuwa.

0: Oh anak, katakan masa tinggi dalam ni mo.
1: Oh ma, saas papa.
0: Ay, tu amilah kau tu tuan sayang ma amigo. Nagpalipas ayang kalaay di sebalay. Nga, gasalig lang misa mo kanunay.
1: Oh,
0: ay anak, pila nakakatuig sa mong trabaho?
1: 8 years na ma.
0: Ah, abi ni mo anak, nalipay yung kaimi ni papa ni mo nga. Sama nga ng labay mga higayon, luyo sa mga pagsulay sa imong gugma. Nakalahutay gyapon ka o gantot karon wa pagyapon ka makakitag babae nga imong planuhan nga imong minyoan. Awalas ako ni anak ma. Samtang naapa mo ako makita ikauban. Kamo lang sa akong pukusan. Jesus pastilan. Pag minyo na ay naunsa makantawhana ka. Abin niyo ma. Sukad sa una. Nga kami pa ni Ross. Malipayon kayo ko. Puno ko sa inspirasyon. Gati man ako akong pag-eskwila, pero kawang ang tanan. Kay si Ross doon na sa lain. Siguro si Ross, na nasiguro yung anak niya karon. O daan ma. O niya, wala pa kitang ikapuli ka niya. Wala ko'y plano ma. Oy anak, ay pag-ingana, gusto mag-apo nga. Dihagikan sa imo, ay imong liwat. Ampo lang mo ma kung makakita ko babae. Nga kung ikaw ba nandun sa kantoran.
1: Bitaw. Oy, unsa mo dina?
0: Oy pa, dali dali pa, mag-shata pa.
1: Unsa na imong ipalit na imo nun, anak?
0: Paborito na to ning duha pa.
1: Ay, ikaw. Sa to'y nabatian ako nga dapat magminyo na daw ka.
0: Si mama pa, gusto niya magminyo na ako.
1: Bitaw, anak.
0: Magminyo na.
1: Dagkay babae niya sa inyong trabahoan siguro.
0: Wala pa pa. Di sa kunya na ba?
1: Basin mausbanasan ko, hadlok lang ko. Sakit ka ayaw.
2: Nagkaman na tagam ka.
0: Oo pa. Sige lang. Di ko magpakawas paglaon. Basin na rin ko'y makita nga babae. Nga para na kitsakuha.

0: Kuya Irwin.
1: Uy, doon na.
0: May kinakaagi ka din sa balay.
1: Oh.
0: Kumusta ang trabaho, kuya?
1: Okay lang.
0: Wapa ka magninyo, kuya? Tawad-tawad, wala na ko kita sa imo ba?
1: Oh. Wala pa. Sugad nga naminyo na si ate nimo sa Taiwanese.
0: Dugay naman to, kuya, eh. Dapat mag-move on na ka. Pila na katuig. Sa akong muna-una, mura siguro kapit na mag-10 years.
1: Ay nga na.
0: Dapat mag-minyo na ka. Balos po. Dagay babae na, dagay guwapa.
1: Dali na ko.
0: Uy, tuod. Basin tuod ko nung magkita ko no tayo ni ate. Nga, may balon daw ka.
1: May ka nakabisita ka din sa balay sa imong lolo kibali ni mo. Doon na.
0: Oo. Kibali, kuan man, ang magulang ni Auntie Rosefina, anak man ko. Di, gusto man sila ni Lolo og Lola nga. Diri sa ako.
1: May ka nakalaag ka diri. Guwapo na kayong balay niyon.
0: Lugay naman eh. Yan, ibalubay ako sa inyong story ni Ate Rosefina. Isultihan ko nila Lolo og Lola.
1: Asam si Lolo og Lola ni ma?
0: Tuwa sa salad. Bisitahin po, bisag wala na mo ni Ate Rosefina. Pero, si Ate Rosefina gusto makiksulti sa imo, ha?
1: Ha? Nga naman?
0: Gusto siya makiksulti sa imo, ha? Dali, ato ta salud ta. Ato ta ilalulog lula.
2: Uy, ngarong karon pa man ka nakalaag diri. Erwin,
1: onong? Kay balo na ka nung?
2: Ay, tuod. May kayo naanhi ka.
0: Ah, sige lo, tawagin si Ate Rosefina.
2: Gusto ba ni mo, Erwin, makiksulti sa iya? Basi mga iugsuri ang akong anak. Pero Erwin, sultihan ta ka. Upat na katuig nga wala na iyang bana. Namatay tungod sa cancer. Liver cancer.
1: Oh, mau ba no?
2: Oh, Erwin, patay na iyang bana. Biuda na si Rose. Ano na sila'y usa ka anak? Wa nila dungagi. Sukad nga na sakit iyang bana. Nakumpiyansa lang. Liver cancer na di ay.
1: Kumusta si Rose no?
2: Atuara ng negosyo-negosyo gyapon. Siya nagpadayon sa negosyo sa iyang bana. Ah, lakunta ka na. Doon na. Tukunta ka na si Ate Rose ni mo.
0: Oo, ala, kanilang ala. Kuya Erwin, dira ah.
1: Oh, hello, Rose?
3: Erwin, ikaw ba kini?
1: Oh, ako.
3: Tinooday gingo ni Doon ang naaka.
1: Bilabay ko din sa inyong balay. Unya, itawag ko niya. Nagkita mi si mong papa o mama.
3: Ay, kumusta na ka?
1: Ano yan, nagpabiling ulit tawag yapan. Sukad nga imong gibihan. Nana daw kaya anak isa?
3: Oo.
1: Tinood bang gingo ni papa ni mga wala na daw imong bana at Taiwanese?
3: Upat na katuwi kinakalabay. Diyan ako nagpadayon sa iyong negosyo. Erwin, pasalo ako. Pasalo ako, Erwin. Sa akong kibuhati ka, Dibo. Hibalo ko sakit para sa iyo.
1: Sakit kayo, Ross. Niapas ko sa Manila.
3: Hibalo ko isultihan ko ninang Niknik. Naluwi ko sa iyo. Pero may naot ko kamasabtan mo ako. Tungon lang sa akong pamilya na nagkinahanglan sa akong tabang.
1: Sa sinugdanan sakit, dili halos na ako madawat ang imong rason. Nagisulti ni ng Niknik diri ka na ako. Pero sa inay-inay na dawat na ako, nakasabot ko.
3: Karo wala ka magminyo.
1: Wala pa ko'y nakita ng babaeng ay kapuli kanima. Kumusta na ka? Karon nga wala na imong bana. Okay pa ba? Musugot ba kang ipadayon nato atong relasyon?
3: Okay na sa'yo, Erwin.
1: Sukad ni Adto, Hantod karon mahal ta pa ka. Mahal ta pa ka. Musugot ba ka, Ross? Ipadayo na to atong mga pangandoy sa una. Nakita ang mag-uban. Total, wala naman yung bana. Kung mahal pa ko, Nima.
3: Sa tinuod, Roy, napakikita akong agumpanya ka, Nima.
1: Kung mau ka na. Total, wala na yung bana. Patay na siya.

Abi ni mo Kuya Arn, wala kami magtuotanan. Gani ako dako kay kugsala kay Erwin nga ako gyud ang nagduso dito kay Rosefina sa Taiwanese. Nataganog may kaugmaon si Rosefina, pero sa ilang panag-ipon, una nga may panaw ayang bana nga Taiwanese tungod sa liver cancer. Una nga sila na pod ang nag-uban karon. Miuli si Rosefina diri sa Pinas ug na diri sa Davao de Oro, nagnegosyo sila uban ni Erwin. Ug ipangga gyud ni Erwin ang anak ni Rosefina nga anak sa Taiwanese. Ug sila usab, napod sila duha ka mga anak. Mana dili kita makasiguro Kuya Arn, kung pakyas sa sinugdanan, basin sa kaulayan, magtagbo ra ang dalan. Salamat ay mo magtatampo, Nick.

0: tawa.
1: Salamat, Nick, sa imong kaaging lang ni Rosefina o Irwin. Dako kay kini nga inspirasyon sa uban at mga tigpaminaw karon. Dakang salamat do sa inyo, ha? Ibalo ko nga na yung mga inspirasyon nga inyong nakuha sa atong gihatagan o kinabuhi. Uban ninyong higala si Kuya Earn ng inyong Dr. Love. Uga inyong kalimtiha ang pinaka-importante. Ang atong mga product gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina na para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. O Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong anawala ang gana sa pagkaon. In Nerviplex EE na Appetite Enhancer Capsule, gikan sa 13 anyos, pwede kayo mutik niya na. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito, nga mga idara na, nga medyo na yung nagtusok-tusok sa ilang tiil o nakafil o binun sa ilang mga kamot o tiil. B40 na ato na sa parmasya, pangita ang B40 capsule. O sa atong Mega Care Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itiker. Mega Care, mga higala, usap po nga mo proteksyon sa atong lawas na dili kita matakbuhin o mga delikadong sakit. O usap sa atong Fair Bite Capsule, kung nakita mo nga naglusupad ka, maglipong-lipong ka, dry ay mong lawas tanawon, ayaw pasagdi, ana kita ay Fair Bite Capsule, ha? Para sa mga bagong nanganak, pwede mag-Fair Bite Capsule. Para sa mga gamay lang ang trabaho, daling ka po yun, mag-Fair Bite Capsule. Ganyan kayo salamat. Kinis Kuya Earn, usbon ko ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. Pagkayayo mga pinanggap.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga higala nato sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa. Maing adlaw, maing udtog, maing hapon, no? Maing adlaw kanatong tanan, no, ginaot na naamo sa maing panglawas. Dr. Choi, hello.
2: Yes,
1: kumusta
2: ma'am.
1: Ang tanan?
2: Okay ra. Kumusta atong mga tigpaminaw dihana?
1: Una atong gipanghinaot tok no nga wala sila nagdaot-daot pod no. Okay. Ang atong kahimtang karon labi na sa ato ang klima nga nag-ulan, init. Karon na gyud nagsugunsa na gyud nang ulan. Gani akong tingog gani na action na po kog paos no. Okay. Agi sa bugnaw init nga panahon. So hinaot ang tanan nga naka-vitamins no. Labi na gyud nga katong mga dunay mga sakit-sakit din ha sa sipon ubo, kinahanglan mag vitamin C and zinc jud ta. Di ba doktora?
2: Yes,
1: oo. Lami po tong mga inig magkapi bitaw ta no. Puslan man nga mga pita mas maayo tong makaayo sa tong panglawas. So sulayan na ninyo ang atong coffee corn kay organic siya sa mga wala kaayo na ka kaon din hag mga utan sama sa malunggay. So pwede na ta mag coffee corn kay naa na nay malunggay. Doon yes. Na po siya ay santon, nga prutas, nga mangustin. So, samarag nakakaon na po tag kanang mangustin at the same time, no? Demora na po tag nakakaon og mais, nga mga anagon. Na, gisanlag na na siya, 3-in-1, gisanlag ang mais, ang mangustin, og ang malunggay, nga naa sa atong coffee corn.
2: Yes, daghan na dyan kayo sulod.
1: Daghan na dyan, Dok. Yan na pa ganito yung lain nga coffee corn, Dok, no?
2: Ang ganing ang, bago na to.
1: Yes, ang ato ang coffee corn nga purple, no? Doon na yapon siya malunggay ang santon. And then, nasyay ka na ang mangustin, purple corn, moringa, guyabano, ashitaba, barley grass, spirulina, ampalaya, o chia seeds.
2: Yes.
1: Dok, nakainam na kaani, Dok?
2: Wala pa dyan ko tagay ni sir.
1: O, ba't try, Dok, no? Kanina, yung atong sample dali. Ito na naning kutawan na niya. Off-air.
2: Mas ganaan ako sa original.
1: Okay, sige.
2: I like the original.
1: Original? Dagkatong kuan? Coffee corn gold?
2: Yeah, din ako kay Phil ang daghan kay mga kuan-kuan.
1: Aha.
2: Ganaan ako sa original for
1: okay,
2: me.
1: Okay, sige, Dok. Sige, go lang ng go. Para mo try kaya punta. Ani kay Violet biya po niya. No, purple ba yan?
2: No, panadaghan din ang mga sagol-sagol. No?
1: Kanilang.
2: Mara siya very common sa mga kuan karon mga fad. May naana nga panadaghan mga kuan. Pero, para na kunin dito kay labi na magabi eh. Ganaan ko matulog.
1: Okay,
2: so, I don't know yun. Sa effect anang uban ng mga kuan-anan niya. Pero, first, okay.

0: Pud kay mamati itong mga nag-text na to. Kani atong text sender atong unhan dinhi sa numero na 8235 sa 0985. Dinhi siya diri o Doc Choi, good PM. Sige po paminaw sa imong programa. Pwede ko mga yug advice kung unsa ang simptomas kung naa kunoy diabetes o naa siya'y secret name nga si Floor. Doc, unsa'y simptomas sa mga dunay diabetes, Doc?
1: Kanang usually kanang itawag na mo og 3P plus weight loss. No, so kanang 3P plus weight loss is kanang siya. Kanang polyuria, meaning sigig ihi, polyphagia, sigig kaon, sigig gutom, then polydipsia, sigig giuhaw, no? So mo na siyang very common nga kanang classic nga tag-as task kay sugar, no, kung na nakainaan nga symptoms. And then ang next anay ikaupat is weight loss. So muna ako mga pasyente, kung na sila main ana, ako dyan na silang timbangon, and then ako na silang taga-dambal, no, and then next visit nila ako na po silang timbangon. So kung ako ang patient nagka-increase ang iyang weight, pasabot ana sakto among pagtambal siya, maayo ang among pagtambal, no, kay naundang na ang iya ang weight loss, no. So ideally kay naaman siya sa catabolic state, no, so na siya sa state nga sige siya go ano kanang pagawas sa mga protein sa iyang lawas, og dili man ko nga pagawas, sige siya kanang digest sa iya ang mga, kaya ang nahitabo man gud ani ma'am kung taas kag sugar. Actually, ang kanang sugar, nara na siya sa imong ugat, no? So, ang iya ang sugar, wala kasulod sa lawas, no? So, naa siya sa ugat, nagtipunog. So, ang imong brain, wala kadawat og sugar, kaya wala siya na-absorb.
2: Mm-hmm.
1: So, ang imong brain, masige nag-ingon sa imong lawas, nga gigutom ko, wala pa ko sugar. Kaya ang food sa ato ang brain is sugar, no? Mm-hmm. So, dili siya kayo, muna mag-fasting mo, magsige na kaghuna-huna og pagkaon, kay muna gitawag nila food noise, no, kay ang imong brain nagsige nagpangita og food, daghan na siyang ipakuan sa imo ang thoughts nga kay imong mga favorite foods, manggawas na diha sa imong huna-huna, no, so na manggawas ang mga food noise nimo diha na nga kanang kamukaon ani ana-ana. Mm-hmm. Ikaw nga nagpugong gyud ka ba, so muna nga usahay makaka-give in gyud ka ba nga madaghanan na nimong kaon. Kaya yung imong brain nagpangita og food, no? So, nangita siya og sugar. So, since sinana nga kuan ka nang wala siya na kuha nga sugar, iyan na lang i-direct ang imo ang mga muscle. Oy, kinanglan ko og sugar, dari i-breakdown ang muscle ni mo diha aron makaproduce ka og kanang sugar o amino acid, no? So, munang ang imo mga muscles manggagmay, no? Munang magdiwang ka, no? Inana na siya. So, ang tendency is mag-weight loss ka na. So, if ever, magkagamit na siya og sugar, ma-form na balik imong mga muscle through your mga cycle sa lawas ni mo, no? Mahimo na siya og mga amino acid, then mahimo ka ng muna yung mga building blocks sa imong mga muscles diyan na, no? Mga proteins ni mo, amino acids, no? So, mabalik na ang iyang weight, no? Mo, kung ano yung timbang. So, ideal gyud mo, ana, unta, is insulin gyud ta. Na insulin man dyan ang makakos nga mo-open ang mga doors para makasulod ang mga sugar sa lawas na to. So, ideally, nana dyan na, na masabot na sa mong patient, sayang, uban, diligent siya lang mag-give in. So, sige, trial taog oral nga tambal for 2 weeks, tanaw na to. So, kung diligent mo down and then nag-weight loss siya sa mot, so, ang atong sabot is mag-insulin ta. Pwede tag mag-once a day nga insulin, kuyugan o oral, or twice a day ng insulin. Ano, yun na siya. Kay sayang-sayang lang ta sa itong kwarta. No? Katong daghan na kayo may tambal na hatag nga upat ka klase ng para pang down siya sugar, dilig yun. Kaya na mag-iuban nga, what you time mahimo, ana, insulin yung kinahanglan ni mo. So, eventually, naiuban nga mo give in, naiuban mo balik doktor, okay lang. No? Kung gusto yun sila mo try o kuhan, pero sa garan sa kung namatikdan ang uban nga namalhin, kaya ang ubang doktor will give in sa oral, maski pag uncontrolled gihapon,
2: mm-hmm,
1: or may nga sila na down na ilang sugar, kaya nahitabo, sa garan ana, nagkadaot ilang kidney, no? Namanggoy uban nga, kanang tamba.

0: na dili gyud ta kaingon, no, nga naa gyud epekto po sa kidney tanan, no, dili gyud ko makaingon nga metformin ang cause. Kay ang metformin, kung i-check lang sa imong doktor imong creatinine nga clearance, mabot na kag 40 ang tangon na gyud na nimo, ilisa na nimo og lain, more kidney friendly pero mas mahal.
1: Mm-hmm.
0: Or shift na mo to insulin. Kay ang insulin is through the liver man ang yang kuan pod excretion, so dili man ang kidney, so mas pair ang imong kidney, no, so mana siya ang uban na na sigaran makadog na lang ko after a few years nagdialysis na. Sayang bitaw nga inana bitaw na kung nisugot lang unta sila maski once a day nga insulin aron dili mabugatan kay ila ang kidney sa oral nga tambal, no, na may minana. Mm-hmm. Or kung maka-afford sila sa oral nga tambal nga katong mahalon, no, kanang gitawag na to empagliflozin, or pero ang empagliflozin after gyud na mga 30 na gani mong EGFR sa ilisa na gyud na mo tantangon na mo dito na dayon ta sa Tradjenta or kanang gitawag na to linagliptin or gemagliptin, Zemiglo, inano ano, dito na pud mi. Pero kana siya ma'am medyo mahal gyud siya. Okay, kung imong imat tag 70, 90, ang isa kaadlaw ni mga tableta, yun napakailaing imnon.
1: Mahal dyan.
0: So, itong ta, average na to, 100. Niya, pulo. Sa pulo kaadlaw na, nakay 1,000. Mm-hmm. So, times 3, kay 30 days man, so nakay kinalan 3,000 sa imong inaana lang.
1: Mm-hmm.
0: Gawas ko nakay PWD or senior, o oh, makaubos-ubos na siya, no?
1: Mm.
0: Pero kung mag-insulin ka, na itag-insulin nga tag 700 lang, 800 lang, niya akong katong botilya nga insulin mo last na nimo og isa ka bulan.
1: Mm.
0: Oh, so ang uban nga naka-try dayon ni shift og oral niya na mahalan sila. Nayo ba nimo hangyo na ko nga dok insulin na lang ko.
1: Insulin.
0: Oh. Mm. Nay na. So case to case basis na siya, as much as possible dili ka magtan-aw sa unsay tambal sa muslingan.
1: Mm-hmm.
0: So dapat matud ka og doktor, mm-hmm, no? Kung kinahanglan mag-offer kong insulin, mag-offer nyo kong insulin. Ako dyan yung pakita nila, tanawa, for 2 weeks time, kumusta yung sugar, nga inaani yung mag-iinom.
1: Ano oh, to?
0: Makita mo na nila, kung pilay lang sugar. So, ang uban, mabalhin, okay lang. Oh, pero, ang importante, mapasabot din mo sa imong pasyente. Mm-hmm. Ano, kana mo yung choice of medication sa iya. In the long run, syempre, ang mga doktor, maghuna-una, dapat, sa the best. Okay. Ako ang as much as possible i-prevent nga ma-dialysis ka, i-prevent nga ma-doubt imong kidney, or i-prevent nga kuan ka ng complication, no?
1: Mm-hmm.
0: So, inana jud ang as much as possible ang goals imong doktor. Dili lang ka lang on the spot nga
1: okay.
0: Kuan okay, effects imong sugar.
1: No? Mm. Na sa mong floor na dungog ni mo nga maay kay pagka-explain ni doktor ano nga to sa imong ipangutana nga unsa mga simptomas, no, hantud unsa na gani mahitabo dayon sa dun nga mga pangbuhaton, na prepare na taana, no. So diri na po ta sa atong line text sender sa last 4 digit nga 8858 sa 0967, ingon siya, "Dok, ma'am, ask ko ni mo maoperahan ang ulcer?" Ni pangutana, dok.
0: Ang ulcer actually, kung nag-bleeding peptic ulcer na siya, uban na nila is i karabitang magkotiri na uban na. Pero ang uban jud kung nadaot na jud kayo, ma'am, putlon jud na siya ang area kung asa ang dakong buho or something. Putlon na siya then anastomose na lang to kay uban. Ang uban magung ulcer like nga kuan as ang uban ana cancerous. So inana pero para na ko siguro mas maayo kung inaana mag-talk sa siya o gastro.
1: Okay.
0: Hindi man tayo nga madiridiritso kung ano na. Kaya kung bleeding lang and then naman tayo mga tambal nga, nga mag-high dose na silang mga pantoprazol, sa pa ng mga drip nga ihatag sa mga gastro. Ngayon ba nga mapasta para nila ang bleeding. And then later on, mag-go na sila o endoscopy or colonoscopy. Ang uban ana, amenable to cautery. Ang uban ana is pagtanaw lang nila is kanang gasgas na lang, so padayon lang sa maintenance katambal nga anti-ulcer na mind ana. So the best judolo nila is gastroenterologist.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, katong diabetes ma'am nga atong i-discuss,
1: uh-huh,
0: is sa mga diabetes ang ako ang advice labi nang naka-metformin sila, Og naanas lang mga neuropathy. So, high dose B-complex na ito nga before te.
1: Mm-hmm.
0: So, ideal na siya.
1: Okay.
0: And then sa mga napoy sagol high blood doon o yes. Takasog cholesterol, nindot yung kaya parisan po nila o omega care. Ang itong omega 3 nga no fishy odor, no fishy taste. So,
1: yes. So,
0: muna. Ang ato ang idea. So, tanan nga mga patient ako nga diabetic, big complex yun na ako sila.
1: So, kuan gyud ko no, the best just kaya nga combination ang big complex o ang
0: mega care.
1: Mega care.
0: Uh-huh. Kaya kasagaran sa mga diabetic, high blood doon po, taasod po, cholesterol po.
1: Uh-huh. So, okay. Salamat kay doktora. No? Salamat sa song texter sender. Dito na po ta sa atong lain nga sender. Kaning na sa 6007 sa 0981. Kung ano siya, Dok? Bunti siya, Dok. Kung may hapon po, 39 weeks and 5 days. Pila mo na siya ka-months, Dok. 39 weeks and 5 days na ko sa akong pagbuntis. Tapos, wala pa kaayos sign of labor. Pero na ay sharp pain sa akong pelvic nga part. Hapit na akong due date po. Pero, wala pa sign of labor. Hadlok lang ko po. Basin, ma-overdue ko.
0: So, dapat diba... Yung matungtong naka sa term ni mo, which is naka sa 38 weeks, dapat weekly ka mo ato sa imo ang ubigay ni. No? So, and then mula pa sa gani ka sa 40 weeks, more frequent na kaana. So, kani siya, syempre, dapat mo na siya sa iyong ubigay ni. No? Maabot na gani mong inaana 38 weeks, dapat weekly na mo mag-ato sa inyo ang ubigay ni. Kay term naman na siya. No?
1: Mm-hmm.
0: So, ang peligro manggod kung ma-poster, masubra na kadugay diha, magkagamay na ang tubig. Oligohydramnio, suluoy na kay ang bata, no? Ma-dry up na siya dito. Na yun, ang imong bata, iarabya ng imnon, kanon, ang imo, rabya ang fluid, ano, sa imo ang koan, amniotic fluid ni mo, no? So, and then, ang peligro pa siya anak, makalibang, no? Kung makalibang ang anak, makakaon sa iyang tai. So, ang tendency ana, ang uban ana mag-pneumonia, ang uban ana mag-sepsis, no? So, dili taganahan kaayo nga mo post-term. So, dapat more frequent consultation sa inyo ang ubigay ni basta maabot na kang inani nga age sa imo ang pagburos.
1: Mm-hmm. Okay, Doc. Salamat kay Doc, no? So, kuan, unsa pa maayon niyang imnon gani karon, Doc, nga vitamins? Pwede siya, Dok, no? Magpadayon siya inom sa atong Mega Care. Hantod siya, mga anak.
0: Yeah. Mm-hmm. Mega Care, kaya atong Omega 3 para sa brain development sa baby.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, atong Fervite, no? Kanang na iron o B-complex plus folic acid, no?
1: Okay.
0: And then, calcium. Dapat mag-inom dyan siya o calcium ang mama.
1: Yes.
0: Kaya tulo, ideally, sa mga mama na to.
1: Aha. Dayon, after na po din na niya mga anak, Dok, pwede continue na gihapon ni mama mag-mega care gihapon ka. Oh yes, mag-iron po din. Okay. So, salamat kayo na doktora, no? Salamat sa imo ang pagtabang sa atong mga kahigalaan nga nanginahanglan sa imong tabang. Labi na gyud sa atong mga texter senders sa atong mga mamiminaw. Thank you kayo ninyong tanan, no? So, mabasa pa taaning atong lain nga texter sender sa last 4 digit nga 3969-0938. Ingon siya din ni maayang hapon, Ma'am Buttercup, o Dok Choi. Ask lang po ako, unsay imnon nga vitamins? Kay dili jud ko katulog, Dok. Dugay-dugay na gyud ni. Kuan ni siya, Dok? Babae, tapos 45 years old. Ang atong sender, karong adlawa.
0: So, ideal dyan natong imnon, kanang mga multivitamins after dinner. Dayon, nindot kanang mga multivitamins, kanang ay sagol buclicin, lysine, no? Sama sa ato ang Nerviplex AE, no? Na siya ay appetite stimulant niya. Kasagaran nga atong gamiton nga appetite stimulant kung yung sa ato mga multivitamins is ang lysine and buclicin. So, ideally, imon yung imnon after dinner. And then, kung diligyapon ka, makatulog, pwede dyan siya mag-add o ganang itawag na ito o natural hormone nga melatonin. No? So, or kani mo ang favorite ma'am pangkatulog, ma'am, saman.
1: Kape.
0: Oh.
1: Then do, katong
0: coffee corn.
1: Yeah, atong coffee corn. Tapos mo, imnon po nato sa atong Nerviplex for adult, no? Ang Nerviplex AE, mas lami dyan ang katulog. Plus, ganado po tamo kaon.
0: Mm.
1: Pero sa dili gusto mo ganag kaon, okay, ragyapon ang Nerviplex AE kay lami man natong tulog.
0: Yes.
1: Kasi gabi naman lang tamo inom.
0: Yes. Para isang pa niya coffee corn.
1: Ay, lami kay.
0: Lami hagok ani.
1: Yes. Okay, maay po na pagbawas ka morning, no?
0: Yeah. Kanit no, hang coffee corn ang purple, dapat pagyan mo ani si Sir Franz para introduce na sa ato, ano?
1: Yes, doktora. Kaya
0: even kita watakabalon sa iyang reason, nga nung ipangdugang niyang mga uban nga mga ingredients ani.
1: Kuha naman po, coffee corn, purple naman po siya. Pero
0: yeah.
1: No,
0: purple corn,
1: yes,
0: plus na pa ilaing mga something-something.
1: Yeah. Diba? So, kinanglang mo rin si Kuya Friends kay nga no, daghang kayo nangita na po niya, Dok.
0: No, ako, nangita po ko niya, Mama. Sana oh, ni siya. Tagutaguan ako niya. Joke.
1: Naghanad yung gimingaw ni mo, Kuya Friends. So, kung si Kuya Friends naminaw garon, namang paramdam na jud ka din his sir kinahanglan na jud imong presence kidaghan na kaing mga mamiminaw ni mga gimingaw na gusto pila nakabulan no dayon doktora no hanto na po sa sunod nga higayon kay naamta na po ta sa atong oras no pagsangalan di Kuya Franz mga higala kini si Buttercup nga kanunay magpahinamdam ka na to prevention is better than cure and always cheaper than cure
0: and for now
1: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 93.7 This is Heart FM. Radio with heart.
4: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Sexy George, good afternoon. I just want you to know that while I'm at work right now, I'm listening to your program, Dear Heart. I'm feeling nostalgic right now because of the songs you have played on. I'm feeling both sad and happy right now, but honestly, it's happiness over sadness as I reminisce about the memories that I have had when I was still with someone whom I loved wholeheartedly and who loved me back no matter what I am. But we parted ways because he cheated on me. I was hurt. I was in pain deep inside my heart, but I'm okay now by God's grace. I could still remember what my best friend had told me when she was still here. She told me once, "Lang, if you fall in love, get ready to be hurt." And she was right. As of now, I'm doing good. No more pain, no more stress, no more hurt. I stayed focused on my work. I have kept my sanity and my inner peace being single and alone. This is how the better version of myself. Lalang from Carmen. Oh, I was touched by that. Thank you, Lang. I'm glad to hear those things about you. Oh, ito naman si Mommy Marilyn. George, ayos ay paulan. Undang sa ulan. Maayong hapon. Hi and hello. Maayong hapon sa akong mga bisita. Ka mga ganda ba, uy? Hello po. I'm pretty sure you guys will claim para po sa the prices rise overload. Tama? Ayun. Teka, asa mo, Mami? Barangay 31. Wow. Welcome po sa Heart FM, ha? Ayan. Eto na. And speaking of the prices rise overload, here we go. Mamimigay na si George sa the prices rise overload. Biyaya na. It's time for me to spin the wheel now. Sige, let's go ahead and spin. Ayan sa mga sweethearts ha, na nagsend ng kanilang entries. Here's your chance. Ito sa mga hindi pa nag-claim din kaninang umaga. Leo Moreno ng Motorola driver. Si Mama Resurrection Juanico ng Barangay Makabalan. Maria Cheryl Subibi ng Barangay Lapasan. At kayong hapon, dito po tayo napatigil sa Barangay. Barangay Kauswagan. Barangay Kauswagan. Akin yung Dropbox. Ayan, maraming salamat. Ang address, mula sa Kapisnon, Barangay Kauswagan. Congratulations, Miriam Acera. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. Magdala ng ID. 5th floor, FICO Admin Building. Nasa Carmen lang po tayo, Vimento Boulevard. Katabi ng West City Central School. Oh, yun po yung address ng station, ha? And also, Oh, di ba? Anong kailangan? Tama ID. Enterprise Rice Overload. Kaya din po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Let me go ahead and play my final set ngayong hapon. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
6: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukid non-branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
7: Ang

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. I have more than words can say. If you only know how you want to stay. But yeah, I gotta wrap up the show and pave the way. Napaka-rhyme naman. Oh, for the next program, that will be with Harvey Stone. Oh, sa kanyang Heart Afternoon Drive. But before I left, hi to all our sweethearts dyan sa my CDO Papel Republic. Ayan sa kanilang mga suki. Nagin sa GBA Burberries, Avid, JEG, Coachella, Diamond Hen, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Laparan Flower Shop, okay, Glamota. Marby's, the school and office supplies, dyan sa may Balingasag. Supplies trading. Oh, yan, maraming salamat po. Eto, may mga, ano din ako dito, yung mga bisita ko. May mga pinapa-shoutout. But I guess, si Harvey Stone na siguro magbabasa niyan. Hi, Damsoy and Sir Eddie Kenya. Mayong hapon ha. Thank you sa inyong pakikinig. Kina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Malinia Moso, Jess Aquina, kay Apple, at kay Grace Monreal ng Noisky Food House. Hala. Sige, si Harvey ang magpapasayaw sa inyo, ha? And the rest of your messages, I'll go ahead and head it over to Harvey Stone. Napakadami pa talaga. O, hindi na kaya ng powers, hindi na kaya ng oras. Ay, ito, habol ko lang kasi yung mga bisita natin. Ito sina Aileen Lavilla Bungalon ng Barangay 31, Francisco Wabe and Marcel Dacula Senior. Maraming maraming salamat sa inyong... Ah, Junior pala. Junior. Ayan. Thank you so much, mga mommies. Ayan, mga lovely mommies natin. O siya, paalam na si George, ha? Bukas ulit, Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. at sa ating afternoon show, The Dear Heart. Manatili na katutok dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Mwah! Mahal ko kayo. Take care.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mahigit 1,000 kabataan sa Cagayan de Oro ang nakinabang sa libreng operasyon tuli na isinagawa sa mga city hospital noong buwan ng Mayo. Ayon sa tala, umabot sa 1,000 ang kabuang bilang ng mga sumailalim sa programa sa J.R. Borja General Hospital, City Hospital Lumbia at City Hospital Tablon. Sa bilang na ito, 694 ang mula sa JRBGH Min, 263 sa Lumbia at 243 sa Tablon. Layunin ng naturang medical mission na mapalakas ang kalusugan ng mga kabataan at matiyak ang akses sa libreng serbisyong medikal ng lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang mga health service initiative ng JR Borja Hospital sa pamamagitan ng programang serbisyo sa baryo na nagdadala ng serbisyong medikal sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News.

0: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos.
1: Unsay nakatabang niya atong pautan-on si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armin na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: The Muffet's Dill is now known popularly around the world as Music Travelove.
10: If life is so short, won't you let me?
9: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
10: If life is so short,
7: we play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, you've got 31 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po, sweethearts. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Thursday na po ng hapon at saka bukas. Ako, tambay lang sa bahay ha. Yung iba naman is nakaplano na ilang ng kanilang long weekend. Ako, mag-ingat kayo sa biyahe nyo ha. May God bless your trip. At saka doble ingat lang po, especially sa mga nagda-drive ha. Yung mga drivers nyo, patulugin nyo ng siguro mga 8 hours para at least yung mga pasahero lang yung pwedeng matulog ha. Tapos yung drivers nila, dilat na dilat.

Maayong hapon sa inyo. Pick your choice. Punta na sa kanilang pwesto, ha? Diyan po sa may Carmen Market. Eddie Kinya, maayong hapon po sa inyong tanan. O, para sa inyong mga pabate, ha? Sino may yung may birthday ngayon? Happy, happy birthday to you. Baka may invitation tayo, ha? Di kami masyadong busy. 0917-1579-927. Yan po ang numbers natin, ha? At saka mag-message din kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM na 2.7-Cagayan de Oro City. At batiin din natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Barangay 31. Mayong hapon sa inyo, di ha, mga misis? Mga sweethearts natin dyan, happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, oras natin, 3:33 na po ng hapon. Magbabalik ako with more music. Sayawan tayo, ha? Right after this short break. Of course, ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: At Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause. Aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K. And run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Productions. See you at the starting line. And let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Napakasarap po kumain ng saging nilungag at saka with ginamos na daghan daw og sili at saka suka or suha. Oy, napakasarap naman yan. Maraming salamat in advance, ha. Marifel of La Paz Dos, happy listening po sa imo. And of course, sa imuhang husband, happy listening kay Rainior. Oh, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha. At saka, hi na din po kay Sammy Ligutan, ating sweethearts dyan sa may Zone 7, Batag, Cagayan de Oro City. Oh, good luck to you, ha. Jason Tesoro, maayong hapon. Ang ating Orozco Minibus, maayong hapon sa inyo. Sa may snack na to din, ha, karon, ha. Of course, din natin makalimutan din ang ating Donsal drivers, ha. At saka yung mga pao nila. Maayong hapon po sa inyong tanan. 3:46 na po. Oh, kantahan tayo sa ating sa aking pagbabalik. I'll be playing you music from El Mano with Tahanan. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 14 minutes after 4 o'clock. And time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Second hour po ng ating programang Heart Afternoon Drive on a Thursday. Happy, happy listening po sa ating mga sweethearts dyan sa City Agriculture Office. Busy kayo daw sila. Nag-turn over sa mga farmers at saka sa junior. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Kami daw nakikinig ngayon dyan sa may Purok Test at saka sa Purok 4. Oh, isama mo na lang sana yung Purok 5, Mami Gemma. Para at least masaya ha. Dyan po sa may Upper Carmen. Happy, happy listening. At saka maraming maraming salamat po sa mangga. At saka napakasarap po na uyap. Magka-uyap na gitani yung puhon. Oh, happy, happy listening sa imo, Mami Gemma ha. Hi din po sa ating mga sweethearts at happy listening din sa may Lapas Dos kay Marifel at of course sa kanyang kapikas sa kinabuhi na si Rainier. Tawag niya my loves ha. Oh, happy happy listening po sa inyo at saka maraming maraming salamat din sa saging linong at saka ginamos. Oh, take note ha, hindi pa pinadala. Maraming maraming salamat din sa ating mga sweethearts dyan sa may at saka sa puntod. Si Bet, maayong hapon sa imo, Bet. Oh, naghihintay si George dito. Oh, naghihintay hapon. Ako, ang daming padala dito. Of course, kay Mommy Marilyn, happy, happy listening sa imo, Mommy. At saka belated happy birthday kay Kring Kring, ha. Maraming salamat. Sarap-sarap ng spaghetti. Grabe talaga, ha. Oh, nakulangan. Maayong hapon dyan sa Gonzalez family, ha. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat. 4:16 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart. This song is 0.7.
2: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukid non-branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nang reply ko ani nga tungod aning kape corn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Can you feel my heart?
8: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: FM, Road Traffic, Alamid.
1: Tagabihin natin ang report ni HPG Joseph Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Poging Harveston. Kanina, galing po tayong Agura Market. May kaluwaga naman. Mag-Agura Bus Terminal, maluwag pa. Nung nakarating tayo po

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon. Honest Natin Sweethearts, 44 minutes after 4 o'clock. Cat Eye with Gabriela. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Oy, maayong hapon ha. Nakikinig sa atin ngayon si Prince Faisal Umpuan ng Prince Faisal Taxi. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM ha. Maayong hapon sa mo, brother. At saka hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Bara Upol. Shout out po sa lahat ng mga naka-tune in dyan ha. Sana nag-enjoy kayo sa ating music dito sa Heart FM ha. And also, itong baby dolls. Ba't to siya? Uncle Pern ha. Oh, punta ka dito, meron kaming mangga at saka uyak. Oh, di ba? Pampalakas ng tuhod to, pare. Magandang hapon sa imo ha, ating lovebirds ha, ng NMMC. Si Brother Fern at saka si Mommy Faith. Oh, mag-reflect daw media sa may Upol ha, puhon. Happy listening din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Kauswagan. Okay, happy listening ha, dyan sa NHA Kauswagan. Sa lahat na po ng nagtitinda dyan, especially yung mga nag-barbecue ha, naka-Heart FM sila sa kanilang background. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Oy, eto na! Eto na, mamimigay na tayo ng bigas. Eto po yung last winner of the day natin. Paikot na kanyang ng ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart. Dito tayo huminto sa my Carmen. Bunot na tayo. Winner natin galing dyan sa may Makanhan. Congratulations kay Emma Preglo. Emma Preglo ng Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations to you. Meron ka na po bigas at grocery items. Nako, napakaswerte naman. O, kunin mo na yung premium mo ha. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Magdala ng ID. 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Kung gikan kas Makanhan, unahan gamay sa... Ano, unahan gamay. Tapad lang yun sa West City Central School ha. O, congratulations to you! Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:47 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The price is rice overload. The price is rice overload.
7: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
7: Overload.
6: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, we got 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. At congratulations nga pala ha sa nag-claim ngayon ng ating The Price is Rise na grocery items at saka bigas. Anong pangalan natin, ma'am? Virgie Lago of Bayabas. Congratulations to you, nanay, ha? At saka sa mga winners din natin kanina, congratulations sa inyo, ha? Magandang hapon sa ating mga friends dyan sa may Maramag, Bukidnon, ang Manzano at saka Balasabas family. Magandang hapon din sa Arellano family. Happy listening po sa inyo, ha? At saka sa ating ding mga kaibigan dyan sa may Bara, Opol, ang Corpus family, and of course yung Gatoda Taxi, and that's coming from Just Real Corpus ng Hagueya Taxi. Ating mga taxi drivers ngayon na happy listening po sa inyong lahat. At ready na, headbang na tayo. Susunod na programa ang ating Heart Rock Cafe. Punong-puno po ng mga folk rock, country music at saka yung mga alternative music. Diyan po sa ating programang Heart Rock Cafe. Susunod na po! Anyway, I'll see you back tomorrow. Same time at saka same station po, ha. Friday po bukas, tsaka Independence Day. Paano ba natin celebrate yung ating kasarinlan? So, yung mga nasa bahay lang, mag-enjoy lang kayo, ha? Tsaka manood. Minaw lang sa Heart FM, right? Anyway, playing you a song from QJ with Pangako. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Bye for now. God bless you all, sweetheart.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Good morning class! Balik na punta sa pagtuon. Karong mga orasa, mayong pagpaminaw ha sa atong mga nagsikay-sikay na karon, labi na sa mga nagluto, na busy na sa pagluto, sa mga nag-drive, sa mga nag-prepare, paingon na sa trabaho, o kung unsa batang orasa na play or nadungog sa inyohang nahimutangan karon. Happy, happy listening sa ato ang tanan. Og i-invite ta mo nga maminaw tas to ang program tungod kay ato ang hisgutan na pudri series ni siya sa ato ang topic mahitungod sa purpose in life and longevity nga ang katuyuan sa kinabuhi. Usa siya sa pinaka, na apil ni siya sa pinaka sikreto nga mutaas ang ato makinabuhi. Dali ta maulian kung naatay balatian. So nay pangutana, nakadungog na ba mo ani nga pangutana mga pinangga? Unsa kaha kung ang imong pinakadakong katuyuan sa kinabuhi natago diha sa imong pinakadakong kasakit? Unsa kaha kung ang imong pinakadakong katuyuan sa kinabuhi natago diay diha sa imong pinakadakong kasakit? Diba ang pinaka gipangita nato para nga muligon atong lawas, dali ta maulian ug mutaas ang atong kinabuhi nga pag-abot nato 100 kapin ang atong edad, ligon gihapon, himsog aktibo gihapon, nagbase na siya sa imuhang purpose in life. Kung strong ang imuhang purpose. Pero ang twist mga pinangga, kung ang imong purpose in life, labi na ang pinakadakong purpose imong kinabuhi, diha nimo makaplagan panahon sa imong pinakadakong kasakit. Makadaghan ba ya pag grabing dakong kasakit? Hopeless ba ya ang itong pag-ilas sa dakong kasakit? Dili ba ya positive? Pag grabe ba yang kasakit? Negative ba ya ang itong pagtanaw ana? Unya, magpaluya-luya ta. Unya, hantun magpa-discourage ta, hantun ma-depress ta. Ayaw di ay mga pinangga. Unsa kaha kun ang problema nga imong giatubang karon mao di ay ang paagi nga makakatunta. Paagi, pwede pud nga paagi sa Ginoo, paagi sa Dios aron maandam ka sa pagtabang sa uban ugma. Kasagaran nato kung naamanggoy sakit mangutana ta ngano man ni nahitabo sa kadaghan nganong ako paman. Ngano ako man? Kano sa aman ni mahuman? Maayo man tako, maayo ako ang pagkatao, nangalagad ko, nagaampo ko, ngano mang giyod. Pero, unsa kaha kung naay mas dakong katuyuan, kana nga panghitabo sa imong kinabuhi. Naay konsepto sa psychology nga gitawag post-traumatic growth. Paglambo, human sa dakong pagsulay or trauma. So, nakita sa pagtuon nga daghang tao nga nakaagi og grabing sakit, pagkawala sa minahal, kapakyasan sa negosyo, or problema sa pamilya, nahimo hinoon silang mas ligon ang pagtuo, mas ligon ang relasyon, mas klaro ang katuyuan sa kinabuhi, mas dako ang pasalamat sa matag-adlaw. So sa, in other words, in short mga pinangga, dili importante kung unsay nahitabo nato. Mas importante kung unsa nato pagtan-aw o pagkuha og leksyon gikan niini nga mga kasakit. For example, mga pinangga, sa una, masakiton kaayo ta sa una. No? Kami, masakiton kay mo ang lahi. Ako ang papa, 48 pa lang edad na matay sa kidney failure. Akong mama, nagkasakit ang hawak. Di ko makalimot sa una. Elementary ko, miagi na ko anang arthritis. High school, sakit ang hawak, kidney pain. Labi na college, shortness of breath, chest pain, kanang constipation, constipated, daghan kaing mga sakit. So nahimo to na kong motivation nga luoy day kaayo pag magsakit ang tao, nga isip nga amahan, ginikanan, mas labing luoy o sakit kaayo paminawon, pamalandungon, hunahunaon, nga kung magsakit ang imong mga bata, unya maggrabe ang ilang mga sakit. So tungod ani nga mga experiences nga mga pag-antos, nakat-on ko unsaon ako pagtabang sa uban. The same gihapon sa tong mga experiences. Natay mga frustration, mga kapakyasan, daghan ang nahimong successful nga tao karon tungod sa napildi sila sa una nga mga negosyo, daghan kay sila mga setbacks, no? Sana all na lang ng mga amigo na to diha nga walay setbacks yang kinabuhi sa negosyo. 'Di ba, Sir Peter, no? Natay amigo, Sir Peter, I hope you're listening right now. Natay amigo nga wag yun sa kahinomdom nga naa siya'y setbacks sa iyang pagtrabaho, sa iyang panginabuhi. Tungod kay, kogi lang yun siya. Grabe ka persistent, kogi yun niya. Iyang ginamotivate, di siya maghulat nga naapay mo padasig niya. Ang iyaha, kayod, trabaho, do what is right. Di na maghulat nga naay mo padasig niya. Ningkamot yun siya. Nindot kaayo po di ay ang katong experience sa tong amigo, di natunganlan lang. Nga ang tao di ay, pag gustuhon gyud niya, mahimo gyud niya. Pero usahay, no, daghan kitag mga kalisod, mga complication sa tong kinabuhi tungod kay, iagi pa mong nato og basol-basol, ipahid pa nato sa uban, daghan kitag mga excuses. Napugoy na ibawaan nga pagkamatay sa ilahang breadwinner, sa ilahang papa, ang ilahang mga igsuon, ang mga magsuon, naghiusa na hinuon. Oh, diba? Nagganing nga na nga mga situation, mga post-traumatic growth.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Kulumulok, South Cotabato. Ako'y taos puso nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's El Magumay.
7: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa imang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
4: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's
2: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o audiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
10: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Basta healthy, happy! So, usahay ang imuhang samad, mahimong mensahe. Ang imong pagsulay, mahimong testimony. Ang imong kasakit, mahimo siyang instrumento sa Ginoo aron makatabang ta sa uban. Pananglitan kung nakaagi ka og depression, grabe nga kapoy sa unahuna og pagbati nga usahay wala nay paglaom, mas makasabot ka sa tawo nga nagaantos ani. Kung nakaagi ka og stroke, mas makasabot ka sa kahadlok og kalisod sa mga na stroke, no? Kung nakaagi ka problemas kami niyoon, mas makahatag ka og tambag sa mga magtiayon nga naglisod usab sa kami niyoon, di ba? So, unsa man nato pag-abot, pag maabot na ta sa punto nga nasakitan ta, unsa may next nato nga proseso nga buhaton. Number one is acceptance. Dawata ang tinuod nga kahimtang. Normal na nasakitan ka, nalisdan ka, nahadlok ka, naginahanglan ka og tabang. That's normal pinangga. Kaya ang mga psychologists nakita sa research nga katubitang dili nimo i-acknowledge, i-accept ang imong gibati na mas taas imong stress, kabalaka o depression. So kanang ma-depress di ay, usa sa mga hinungdan, wa nila gi-accept ang ilahang mga kahadlukan, mga panginahang lagtabang, ilahang nalisdan o nasaktan o nasakitan. O kanang ilahang gibati nga kasakit. Next nga panahon nga masakitan di ay ta mga pinangga. Ang next na dapat sabto nato, asa gikan ang sakit. O nganong nasakitan man ta? Tungod ba kay gibinuangan ta, nawad-an ta og minahal, namatiyan ta, napakiyas ta, nabaliwala ta, dapat ato po na siyang iproseso. Kaya ang next acceptance is ang pag-process imuhang emotion. Ang sunod ana mga pinangga is maabot na ka sa stage nga pagtubo, panahon nga dawato nimo ang mga butang nga dili mausab, imong ilhon nga dili gid na siya mausab. Human masabtan ang sitwasyon, kinahanglan nga dawato nato ang realidad. Dili pasabot nga gusto nato ang nahitabo, pero pasabot nga giila nato ang kamatuoran, na ay kamatuoran pinangga. Dili nako mausab ang kagahapon, apan makapili ko unsaon nako pag-atubang ang ugma. Dinhi magsugod ang tinuod nga healing. Diha magsugod ang tinuod nga kaayuhan, ang healing process. Basta moingon na ta, di nagid na to tumausab ang kagahapon. Pero makapili ko unsaon nako pag-atubang ang ugma. Dinhi magsugod ang kaayuhan. Ikaw pat, kinahanglan, pangitaon nimo ang kahulugan. Usa sa pinakalig-on nga finding sa psychology mao ang gitawag nga meaning making pagpangita og kahulugan sa kasinatian, na ba Bisaya kayo, no? Unsay mo na experience, dapat sabton nimo unsay meaning, unsay kahulugan ani. Imbis nga mahitab, imbis mangutana lang tanga nganong nahitabo man ni, dapat mas pakatabang dai sa tua ang pagpangutana, unsay akong natun-an gikan niini. Ayan ha. Sa unsang makatabang ni siya sa akoa, Sa unsang paagi nga malig-on ko ani, no? Kasagaran ang pagsulay mahimong usa ka classroom eh. Eskwelahan. O ang kasakit mahimong teacher. Unya bantayan nato nga ang pagtubo nato pinaagi sa kining kasakit himo a kini nga hagit alang sa pagtubo. Ang mga researchers ilang gitawag ni siya nga post-traumatic growth, no? Balikan nato ato ang introduction ganina. Mahitungod aning post-traumatic growth nga paglambo human sa dakong pagsulay nga human ang mga tao nakaagig mga kasakit, kapakyasan, pagkawala sa minahal, nahimo na hinoon silang mas ligon, mas mapainubsanon, mas mapasalamaton, mas klaro ang purpose sa kinabuhi. Pag naanakaana, pinangga, klaro na nimo ang purpose sa kinabuhi, then ang final stage sa imuhang development sa process is mutabang na kasauban. Gihimo na nimong panalangin ngadto sa uban ang imong sakit nga experience. Ang imong samad, gihimong panalangin. Pero muhundang ka, di nimo i-share gani. Wala kay i-serve, wala kay i-minister. Di gihapon to kapuslan. Mawara po to sa imuha ang lesson. Mas stress na po kagbalik. Pang pangutana, kinsa ang akong matabangan tungod sa ako ang mga naagian. Mabitaw ingon nga, experience is the best teacher, di ba? Kung naay kaagi nga kasakit, no? Makatabang ka, dali ka mubati, dali ka makatabang sa mga nag-antos, mga nakaagi kapakyasan. Imong itudlo ang mga leksyon, ang mga kasubo, ang mga nabukatan, imo kabalo na ka unsang paglipay nila. Dinhi ang kasakit, mahimong purpose mga pinangga. So in summary ha, nasakitan ko, nasabtan ako nga nung nasakitan ko. Ang next, gidawat nako ang realidad. Ang next is, nakita nako ang leksyon. Next is, nitubo ko isip nga tao. Nakakuha kog leksyon, mga pinangga. Nitubo ko adto. Anong nitubo? Kaya di naman ka mubalik adto. Kadtong imuhang nabagsak ka dito, di na ka mubalik dito. Pag next, ana mga pinangga, makatabang na kasauban. Mutabang na kasauban. Unya, ang next anak dayon, imong nadiskubrihan ang imong purpose sa kinabuhi. Okay, mga pinangga, ito ang topic series ni siya sa ito ang topic na nasugdan may tungod sa purpose in life and longevity. Mutaas tong kinabuhi, basta na tayo strong purpose sa tong kinabuhi. O ang pinakanindot, mga pinangga, kaysa Journal of Psychology, nakita nga mas makaplagan nato ang ato ang purpose sa tong kinabuhi diha sa kaminyoon. Number one gyud ang kaminyoon. Very high gyud ang source of purpose, no? Kanabitang gusto nimo, asa pangitaon nimo nga source, asa nga lugar pangitaon nimo, asa nga bahin pangitaon nimo ang pinaka purpose gyud sa imong kinabuhi, naa gyud sa relationship. Mana atong gi-appeal dinhi, ginasulod jud nato, ginatakel jud nato unsa ka importante ang good relationship, unsa ka importante ang family, unsa ka importante ang marriage, unsa ka importante ang good communication. Kay ngano man usa sa pinaka taas gyud diay nga source of purpose is kanang bitawng very high gyud ang iyahang pagkaimportante na agyod number one sa relationship. Family, marriage, and friendship. Apil ang kahigalaan, ha? Friendship. Ikaduha mga pinagangan, nabutang gihapon ni siya sa very high. Ang iyahang pagka-importante. Sunod ana is ang faith and spirituality. Nabilong gihapon na sa very high ang iyahang pagka-importante. Ang source of purpose. Morning mga area ha, imuhag yung pamalandungan i-consider. Ikatulo nga nabilong gihapon sa very high gihapon. Source of purpose. Ikatulo nga very high gihapon nga makaplagan or makita nato ang purpose in life is kining gitawag helping others or serbisyo. Maghatag kag serbisyo. And the rest mga pinangga, dili na na sila kaayo, tag-as kaayo, kanang trabaho, imong missions, imong calling, imong personal growth and learning. Tagas gihapon na siya. Pero kung mag-ingon tawag, pinaka nga dito juga mahimong ligon, fundamental, pinaka pundasyon, unahag yun ang imuhang pagtuo, spirituality, relasyon, family, marriage, friendship, pagtabang sa uban. Pag nakaniini mga pinangga, pakapin na lang ng imong trabaho, imong misyon, ang imong personal growth. Unya, ato ang naisgutan po ganina, nga kanadi ang source of purpose, kanadi ang imong mga kasakit, mga pag-antos, mga pagsulay, diha pod nimo makaplagan ang imuhang source of purpose, purpose in life.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Ay, it's Makabuhay.
14: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rosehip. Mga kasangga natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Ang
14: EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Buhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
13: Makabuhay!
14: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Ay, EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy!
1: Mga nag-ingon sa kasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.
0: The happiest marriage are built on friendship. Usa sa mga sikreto ng para mahimong malipayon ang kaminyoon na bugna or na build, na tukod kana nga kaminyoon diha gyud sa panaghigalaay. friendship. So unsa man nato pag practice matag adlaw ang friendship? So dapat ang usa ka asawa or bana moingon gyud matag adlaw, oy kumusta ang imong adlaw gikan sa trabaho, pagkahapon sa di pa mga tulog, pagkahapon ba sa di pa manihapon, o pagmata ba, kumusta imong pagtulog, o kumusta ang imong nakakaon na ba ka, di ba? Katong panahon ng ulitaw pata sa una, nga na man na to ang mga terminology sa una, di ba? Nakakauna ka? Musta imong adlaw? Unsa imong ginahuna karon? Pagkapinan ng emoji-emoji. Ayan. So ayan mga pinangga, imo pong pangutan-on, unsa imong ginahuna karon? Musta man? Pik-pik-pik-pik ko nimo, hilot-hiloton. Part na itong duties and responsibilities ba na or asawa? Same, i-continue gihapon na siya. Labi na nga, pag naay mga problems, pwede ni mo siya si i-pray lang nato na siya. Or tabangan takag ampo. Ang Proverbs 17 verse 17, nag-ingon ba ya? A friend loveth at all times. Ang tinuod yun nga higala or friend, nagi siya pagbati, gugma, suporta sa tanang panahon. Na may time nga di mahatag ang specific nga support, pero at least na diha ang pag-ampo, pag-encourage, pagpadasig. Manabantayan nato nga ang ligon nga friendship, mao na siya ang mo

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ayat, it's EXL Makabuhay. 93.7,
0: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang

0: Papakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: All right. You wanna die?

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Nananawagan si Malaybalay City Councilor Alan Ryan Legazpi sa City Engineer's Office at Office of the Building Official na agad magsagawa ng structural integrity inspection sa mga gusali sa lungsod ng Malaybalay, partikular sa mga paaralan, kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang privileged speech, binigyang diin ni Legazpi ang pangangailangang agarang masuri ang kalagayan ng mga impresaktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang posibleng disgrasya. Batay sa ulat ng local school board, 88 na paaralan na ang na-inspection kung saan 38 na silid-aralan ang nagtamo ng minor damage at 2 ang nakapagtala ng matinding pinsala, habang wala namang naitalang tuluyang nag-collapse na gusali. Ayon sa konseho, mahalaga ang ganitong hakbang upang maprotektahan ang mga mag-aaral at mamamayan laban sa posibleng panganib na mga aftershock at iba pang epekto ng kalamidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 6:47. Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM. Love!

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
5: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
5: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
5: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
6: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
7: na may positibong epekto sa katawan
6: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
9: Kuya Boy.

Sani Balad, durante un paese alla sua nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli.

0: tawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa at ang inyo po namang mga kwento para po naman ating po namang mapag-usapan at maibahagi po naman sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Ang inyo po namang mga kwento at mga tanong na panigurado po ay inaantay po nila at tanong din po nila kagaya po ninyo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nagabagyo po, sir.
0: Bagyo. Si Kuya Boy po ito ng Rice Coffee. Ano pong pangalan po nila, tatay?
1: Renato po, sir.
0: Renato, okay. Tatay Renato, ilang taon na po kayo?
1: 48.
0: Okay. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, tatay Renato?
1: Natubukan po na yung isang box, sir.
0: Ah, okay po. Nakapagsimula na po kayo. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Isang box lang, sir.
0: Isang box lang, opo. Meron po...
1: Yung sabon ninyo, sir.
0: Ay, yung sabon. Yung sabon po yung hinahanap po ninyo, opo.
1: No, wala nito kasi sa Lakandulay, sir.
0: Wala pa po dyan sa Baguio.
1: Opo, sir.
0: Nalibot nyo na po ba yung lahat ng mga butika dyan? Yung mga meron tayo ng ating rice coffee? Baka po doon po, nandun po yung ating mga sabon. So,
1: wala naman po, sir.
0: Wala. Nalibot nyo na po.
1: Wala rin, sir.
0: Sa Baguio. Wait lang po, titingnan natin yung ating listahan. Ano po? Baguio.
1: Yes, sir.
0: Okay po. Diyan po sa Baguio, meron po tayo, pwede nyo pong itanong dyan sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Napuntahan nyo na po ba yun lahat?
1: Hindi, sir.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, Tatay Renato, kapag ito pong lahat na ito ay napuntahan nyo na, yung mga nabanggit po natin mga butika at wala pa rin talaga ng ating sabon, pwede po ninyong tawagan ako muli para sabihin natin sa ating mga deliveries ng malagyan na po dyan sa inyo.
1: Po, sir.
0: Okay po.
1: Salamat, sir.
0: Sige po, maraming salamat, Tatay Renato. Ituloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa inyo. Salamat po sa inyo. Kumusta dyan sa Baguio? Malamig?
1: Malamig, sir. Maulan.
0: Maulan, tsaka malamig. Maulan dyan ngayon? Oo nga.
1: Opo, sir.
0: Nakakamiss ang Baguio. Talagang napakagandang lugar. Salamat po sa inyo, Tatay Renato.
1: Sige, sir.
0: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako muli, ha, tatay.
1: Opo, sir.
0: Salamat
1: kapag
0: po,
1: sir. Yung sabon.
0: Yes, kapag wala po yung sabon, tawagan niyo po ako muli para mabanggit po natin dun sa ating mga deliveries para nang sa gayon ay madalhan po ulit dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Salamat po sa inyo, tatay. God bless po. Mag-iingat po. Thank you.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kagaya po ni Tatay Renato ng Baguio, kung may mga tanong po kayo tungkol po sa ating malamang produkto. Hindi kaya po yung naghahanap din po kayo ng sabon o kaya yung ating po namang 25-in-1. Ako, yung ating 25-in-1 mga kaibigan, dapat po talaga, lalo pong dumarami na ngayon ang umiinom po ng ating 25-in-1 at saka yung mga sinasabi nila sa amin, lalo na yung mga text message po na pinapaabot sa amin. Kuya Boy, napakasarap po pala ng 25-in-1 at hindi ako inaantok sa trabaho ko. Kaya sabi niya, sa umaga daw, sabi nila, ano po, mangilan-ngilan na po yung nababasa po nating text message at nagpapaabot na po ng kanilang mga reaksyon patungkol po sa ating po namang 25-in-1. Sinasabi po nila, Kuya Boy, kaya ang ginagawa namin, ang ginagawa niya daw sa umaga, pagkagising, yung 25-in-1, tapos hanggang tanghali, yan daw yung iniinom niya. Pero sa hapon, tsaka sa gabi, dahil madali siyang nakakatulog kapag umiinom siya ng 14-in-1+1. So combination na daw yung ginagawa po nila. Which is napakaganda po mga kaibigan, dahil nga po marami sa ating mga kababayan ngayon, hindi naman marami, mangilan-ngilan lang naman, ang kapag nainom daw siya ng rice coffee ng tawag dito ng tanghali o kaya ng hapon, inaantok daw siya. Kaya sabi nga natin, pwede po ninyong inumin yung ating 14-in-1+1 sa hapon na o kaya sa gabi, bago kayo matulog, sa merienda tsaka sa gabi, pwede ninyong inumin yon. So kung inaantok kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Pero kapag sa umaga, yung 25-in-1 na talagang gising na gising daw yung diwa po nila mga kaibigan. Kasi yung ating 25-in-1 po mga kaibigan, tinagurian po yun na strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yun na po yung gawin po natin.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po naman sa ating palatuntunan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Lendon de la Rama po.
0: Ano pong pangalan?
1: Lendon de la Rama.
0: Junjun, okay po. Taga saan po si Tatay Junjun?
1: Sa Yalabaran.
0: Saan po?
1: Sambuanga.
0: Sambuanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Junjun?
1: 52.
0: Okay po. Tatay,
1: 54. 54.
0: 54. Tama?
1: Oh, 54, 54.
0: Okay po. Tatay Jun, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. Apo, paano po ninyo nalaman yung ating po namang numero?
1: Dito, makikinig ko sa programa mo palagi.
0: Ay, maraming salamat po. Thank you very much po, tatay. Tatay, kayo po ba'y may, plano na uminom na rin ang ating rice coffee?
1: Yeah, pamilya ko kapon, kaso naubusan na yung stock doon sa mga pharmacy na ibinigay mo. Yung pinapuntaan ko na pinapabili ko kapon, wala daw yung stock, naubusan daw.
0: Naubusan ang stocks po naman sa?
1: Doon sa may Pagadiyang City.
0: Ano pong, saan po kayo bumili?
1: Sa Pagadian City po.
0: Pagadian City. Naubusan na po doon.
1: Oo po.
0: Okay po. Pero dati na po kayong umiinom ng rice coffee?
1: Hindi ko pa. Subukan ko mga salam. Pag-inom. Kaso, napabili ko ka po. Naubusan daw.
0: Okay. So, hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom. Kaya lang, pagpunta niyo po ng Pagadian, naubusan daw.
1: Wala na
0: yung stock. Opo. Ano pong butika yung pinuntahan po ninyo?
1: Yung nakikinig ko sa programa mo yung Jade Vine Pharmacy ba yan?
0: Jade Vine Pharmacy, RX Nian's Pharmacy, Butika Esther, tapos Pharmacia McVie. Napuntahan niyo po lahat yun, tatay? Napuntahan niyo po lahat yun?
1: Wala daw.
0: Okay po. So lahat po yun napuntahan po ninyo pero wala na po ng ating rice coffee.
1: Wala na. No.
0: Okay po. Pagadian. Hayaan po ninyo tatay at sasabihin ko po ng yung ating po naman mga deliveries na dalhan po uli sa Pagadian para makabili po kayo muli. Okay. Para makabili na po kayo. Okay. Tatay. Kapag nakabili na kayo tatay, kapag meron na po at ako po sa part ko po sasabihin ko po yung ating mga deliveries para madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tapos kapag meron na po tatay, meron na, kapag nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo,
0: tatay Jun. Asahan ko po yung tawag po ninyo. Parehong oras po tatay Jun, parehong oras. Salamat po sa inyo.
1: Sige, maraming salamat po.
0: Maraming salamat, Tate Jun. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige.
0: Mga kaibigan, si Tate Jun ng Zamboanga del Sur, Pagadian. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Again, yung ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar. Alam nyo, mga kaibigan, gaya po ng sinasabi ko kanina, napakarami na po at patuloy pong dumarami ang umiinom na din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya nakakatuwa po dahil yung iba, parang sabi nila sa akin, Kuya Boy, hindi mo naman sinabi to dati. Meron palang ganitong 25-in-1. na, bukod sa napakasarap, nawawala din daw yung lahat ng mga iniindap po nilang karamdaman, mga kaibigan, dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee mix. Herbal coffee. Twenty-five in one.

Tawag po kayo sa ating munamang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating munamang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir, Rebecca Adingcola po.
0: Rebecca, okay po. Taga saan po si Nanay Rebecca?
1: Taga Central po.
0: Central?
1: Mindoro Campo.
0: Mindoro. Oriental or Occidental Mindoro po, Nanay?
1: Occidental po, Occidental.
0: Occidental,
1: po,
0: okay po. Ilang taon na po si Nanay Rebecca?
1: 72 po.
0: 72, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, sir. Matagal na po.
0: Matagal na po. Kwentuhan niyo naman kami, Nanay. Ano po yung mga... Hanggang ngayon po ba, Nanay, umiinom po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ay, very good po, Nanay. Kwentuhan niyo naman po kami kasi maraming mga nakikinig po sa atin ngayon ang hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At kwentuhan niyo naman po kami, Nanay. Ano po yung mga naidulot sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Eh, kasi Kuya Boy... Nung unang inom ng rice coffee, masakit po yung mga likod ko.
0: Mm-mm.
1: Sunod, na inom ng rice coffee, na yung mga baywang po, sumasakit rin po.
0: Oo, tapos?
1: Tapos, nung tuloy lang po nang inom ng rice coffee na yon, na natanggal din, ba, naging maganda rin ang... labas ng katawan.
0: Tama. Kasi
1: tapos,
0: po na... Opo. Go ahead po.
1: Tapos po, tulog ng tulog po at pampalakas pala po yung kumakain.
0: Tama. Opo. Tapos...
1: Maganda po pala yon, lalo na yung 25-in-1 Kuya Boy. Yung maganda rin pala po yon na rice coffee.
0: Mm-mm. Nakainom na po kayo ng 25-in-1.
1: Opo.
0: Paano niyo po nasabi na maganda yung ating 25-in-1 po, Nanay?
1: Eh kasi po, Kuya Boy, nasubukan na po namin uminom ng 25-in-1 na yan. Kasi sabi mo kasi sa katalastas na yan,
0: mm-mm,
1: susubukan dahil maganda po yon sa ano.
0: Mm-mm.
1: Ayun pala, sinubukan po namin, maganda nga po talaga ang 25-in-1 din.
0: Thank you very much, Nanay.
1: Nakakatulong din. Saka Kuya Boy, wala po kasing sabon dito sa Central.
0: Wala pong sabon. Okay po.
1: Wala po sabon. Naglibot po kami sa sa South Star, Robinson, and then sa mga ano, wala pong rice coffee na sabon. Anong kulay po ba gayon?
0: Yes, yung sabon po natin, Nanay, ang packaging po niya, Nanay, ay kulay white. Parang nasa plastic na kulay white po, Nanay.
1: Hindi po siya nakabalot sa karton.
0: Wala. Nasa ano siya, ang packaging niya parang yung pubagang tawag dito, yung mga parang ano po siya, parang plastic na ano na kulay white, pero yung makapal. Yung po yung ano natin, yung po yung ating sabon. At yung kulay niya ay white. May ano lang po doon po sa ano parang pangalan niya may ano lang po may nakaano lang may nakahalo lang na kulay orange. Nakalagay po doon Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nakasulat po 'yon sa kulay pula. Tapos may orange po na parang ano sa baba na nandun po yung mga ingredients, yung mga details po tungkol po sa ating po namang produkto, yung sa ating sabon.
1: Okay po.
0: Opo, meron po kayo. Meron po kayo makikita.
1: Nagtatanong po kami.
0: Opo, meron po kayo makikitang ano diyan, papaya, tsaka carrots diyan po sa ano niyan, larawan po niyan. So, yun po yung ano, yun po yung ating sabon. So, anyway, kung halimbawa wala pa po talaga, Nanay, sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para malagyan na po ng sabon diyan sa Occidental Mindoro, diyan po sa Central?
1: Sa Central po.
0: Ano po ninyo, address is Central Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Okay, Central.
1: San Jose.
0: San Jose, Central.
1: Hindi po, opo.
0: Tama?
1: Opo, Kuya Boy.
0: San Jose Central. Okay. Occidental Mindoro.
1: Okay. Kasi nga, baka sakali Kuya Boy matanggal yung mga kati-kati namin sa katawan. Kasi po sabi ko, baka makagaling po ang sabon na rice kopi mo.
0: Rice 4-in-1.
1: Kasi sabon dito.
0: Nanay, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yan po yung pangalan.
1: Rice
0: 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay.
0: Yun po yan,
1: ha?
0: Rice 4-in-1 Premium.
1: Rice. Okay po.
0: Premium Glow Soap. Apo. Yan po yung pinakapangalan para hindi po kayo magkamali. Nasa kulay white po yung packaging. Yun pong sinabi ko po sa inyo kanina. Okay?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Pag meron na, pag nakabili na kayo at gumagamit na po kayo nito. Nanay, napakaganda po ng sabon po natin. Kasi 4-in-1 yan.
1: Kuya Boy, magkano po ba gayon ang isa na yon ng sabon na yon?
0: Yes, ang SRP po niya, nanay, 75 pesos SRP lang.
1: 75 pesos.
0: Yes, ang SRP po niyan. So nanay, kagandahan po kasi may apat pong extract po yan. May kojic extract, may glutathione extract, papaya, tsaka carrot. Lahat po yan pampaganda. Eh baka po, mas lalo kayong gumanda niyan.
1: Ay baka sakali Kuya Boy, matatanggal yung mga kati-kati ng aking balat na yan.
0: Opo.
1: Kung nakagamit ako niyan.
0: Hindi lang yung kati-kati ng balat. Kasi kahit yung mga kulukulubot ng balat po natin, tsaka yung mga dark spots, yung mga dark spots ng ating balat, nako nanay, sigurado, baka magmukha kang artista nito.
1: Ganon. Sana Kuya Boy, mayroon sana derima, sana magkaroon na ng sabon para matubukan na namin yung sabon muna yan.
0: Yes, nanay. Tsaka hindi lang po sa mukha yan, pang buong katawan po yan, nanay.
1: Ay, ganun. Ay, yes. Maganda pala yun.
0: Yes.
1: Sana
0: po.
1: Mayroon naman dito. Katagal-tagal na namin naghahanap na yan.
0: Sige. Ganito, nanay. Magtulungan tayo. Kukulitin ko yung ating mga deliveries. Kasi sasabihin ko na nagagalit na si Nanay Rebecca ng San Jose Central Occidental Mindoro dahil wala pang sabon. Naubusan siguro ng sabon dyan sa San Jose Central, Occidental Mindoro. Naghahanap si Nanay Rebecca, kinakagalitan na ako. Kaya puntahan nyo na, lagyan nyo na ng sabon doon. Pwede ba yung gano'n, nanay, yung sasabihin ko sa mga deliveries natin?
1: Kuya Boy, kasi katagal-tagal na namin hinahanap yan. Okay. Kasi ang ating mga kati-kati, katagal-tagal ko na hinahanapan ng sabon. Baka
0: yes.
1: Sakali makagaling yan.
0: Sige, nanay, noted po yan. Tapos, nanay, kapag sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, kapag wala pa, tawagan niyo po ako muli, kagalitan niyo na ako. Okay ba yan, nanay?
1: Okay po. Okay,
0: sige,
1: po,
0: para makulit natin yung ating mga deliveries. Na although ginagawa na nila ng paraan yan. Actually, alam na nila yan. Ang problema lang kasi sa buong Pilipinas po yung sinusuplayan ng ating po naman mga deliveries. Kaya hindi na, alam nyo nanay, ito sa atin lang ha. Galit na po yung mga ano yung mga asawa ng mga deliveries po natin kasi hindi na nauwi. hindi na po sila nakauuwi. Kaya nga sabi po nung tinawagan ako nung isang asawa ng deliveries po natin, hindi niya na daw po kilala yung kanyang asawa kung ano nang itsura. nakalimutan na nanay kasi nako simula po Luzon, Visayas, Mindanao. Ang delivery po nila nanay, hindi po humuhupa. Kapag bumalik po sila dito sa base po namin, babalik na naman, may delivery na naman, may tatawag na naman. Kaya po hindi na po sila nauwi ng bahay po nila. Ganun po yun, nanay.
1: Ikano naman, Kuya Boy, malagyan na dari sa Central para makabili na kami at masubukan na namin yan.
0: Noted po, nanay. Ako po yung, ako din po yung magsasabi sa kanila na kumbaga, simulan na rin, puntahan na rin yung mga lugar na yon kasi talagang kailangan na po ninyo. Alam po namin yon, nanay. Thank you very much po at basta balitaan nyo po ako kapag meron na po doon sa dyan po sa lugar po ninyo.
1: Okay
0: po, nanay. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo,
1: okay
0: nanay.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Thank you. Thank you very much, nanay. Bye-bye po. Bye-bye.
1: Okay po. Salamat po.
0: kaibigan si Nanay Rebecca ng San Jose, Central Occidental, Mindoro. Umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at narinig po ninyo na napakasarap at napakabisa rin po ng ating po namang 25-in-1. Paalam na po ang iyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:05.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.